0: mga higala. Don't ano, don't get lost to the real issue mga higala sa Pilipinas ron. Igsoon. Flood control project scandal, and you know, the 2027 budget has 107 billion of flood control project funds. Halak ka diha. Here we go again.
1: Ay!
0: Kawat na naman ito. Ha?
2: I talk to my where the
0: matinding kinawatay na naman ito. No? You know, kanang sa kining art ni Miss Julie, mga igsoon, Miss Julian, misa siya. You know that the flood there, mga higala, kanang baha diha, is not necessarily, mga higala, literal nga tubig. Because we are drowning in every aspect. Nalulunod tayo. Tagalogin natin ito once in a while. Para naman na baka lumili ngayon si Auntie Claire. Ano niya? Nalulunod tayo, mga katropa, sa nagabaha, galunop nga problema sa atong nasod. Nakadungog ba mo og tino nga solusyon sa problema sa ekonomiya during SONA? Wala. Unsa inyo nadunggan sa SONA? Racket.
1: Aya.
0: Di ba? Unsa inyo nadunggan sa SONA, mga higala? Puro pa-char-char. Why umoy, why kusog, why direksyon? Klarong istorya. Ulaw.
2: I talk to my where the
0: kung unsa mga higala kadili masabtan si Bongbong sa iyang inistoryahan, mausad ang atong nasod ron.
1: Aya.
0: Gubot pas lukot.
1: Hawa. Aya.
0: Bahala mo diha. Kamong baga troll sala, sige. Birahig, birahin ninyo. Okay, yun sila nga. Ah, DDS man ko ka. Wala mo'y pruweba na. Dili, kinahang lang DDS ka magahigala karong panahon na para mo yaw-yaw ka aning atong kahimtang. Nga no, dahil na si Iris, si DDS, dahil na. Liberal Party man na. Diba? Kailaman mong Iris, di ba? Oh. Si, kisa pa ng isa. Ano mga banha kayo karon sig sa vice administration. Actually mga higala malipay pa ko nila ano man. Kuan sila ba dili sila Sara, di sal sila BBM. Tumpak kayo without ano. Tumpak kayo mga higala lang mga giraise yung mga issue. Edgar Irisio for example, dili ba na DDS? Di sab na friend ni Sara. Pero tumpak kayo mga higala mga issue ang isgutan. Dili ni si Sara nga DDS ka mga higala para magisgut ka ni karon. Natong problema ron, mga igalas nasod. O, kamo dihang mga BBM supporters. Nakadungog ba mo kung sa'y maayong buhato na ito, anong problema na ito sa ekonomiya karon? Diba? Kadungog ba mo kung sa'y atong maayong lakang ane? Di ba balik-balik raman to?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:06 na may galandag na sa Tubag, Baragobanoban. Okay, salamat. Ato na nang kung anong gab. Tanggalan na si Miss Julie dia. Ini nga itong tulabanon, may galahatod ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, may ginailugan. Kahurot-hurot dia sa market karon. No, Santon Gold Coffee Mix, may doon ay mangustin, malunggay, turmeric, og doon asad mga igalay chia seeds. Og doon na mga igalay collagen o glutathione. Ano yung pinaka-the best mga igalay? Napi akong gamay din. Oh, hurot na, tanawa o. Oh. Hurot, oh. Wala na. Kuhaan yun. Sige lang. Kita na buta ron. Timlan na buta, Todd. Sige lang. Kamuna'y bahala niya. 807. Ang Santon Gold Coffee Mix. May mapalit na sa pagkakunang butika sa inyong lugar. Di may galas Mercury, South Star, TGP, o Generica. O sa ato, of course, bagay ka lang clinic. Diri kung diri ka sa Davao del Norte. Di ka Cebu, nasa na sila yung clinic nga ha. At ka may galag Davao, nasa yung clinic dito. Dito mo, pwede mo dito mo palit. Mga kaigsunas clinic. Number na ayata na dapat may bantay bata na clinic sa Davao. Og uray wapay clinic sa San Francisco pero sa istasyon nila pwede mo makapalit pero sa mga butika na apod. All right. Alas 8:08 na may galantag nas buntag.
3: Bullseye. Ay.
0: Sa dugang pa natong isgutanan, mga igala, matod pa ni PBBM, iyaning word, di na babaha next year. When was this? Kanos aman eh? Last year, 2025 November, mga igala. Diba? Asa man eh, konteksto ane, asa ni Cebu. Sa Cebu ni gibuhian nga pong mga igala. Mangutan na ko sa mga taga Cebu, gibaha mo tong niaging mga simanawa. Yun ang pinakaluoy karon Bulacan eh. Sa Luzon, mga kaigsunan. Muna na ron. Mauna na yung problema ron, mga igala. Sa sige nilang paningkamot nga ilihis ang isyo, mag-pinpoint og mga tao, mga igala, magtutok sa lugar, mga kaigsunan, nga wa man gyud gasuffer og tinud-anay nga paglutaw. Ang problema karon naa na mismo sa ilang tugkaran. And when the problem, no? Ang problema, mga igala, naa na mismo sa imong tugkaran, dili na ka, mga igala, dili na nimo na makaya og pamalibad pangulipas og pamakak. Saan pa nimo na? Bingay karon, hindi naman tayo binabaha, pero ang imong tibuok lawas, mga igala, na humod niya ang imong liog na layni. Uylap-uylap, pero nagag ito'y may galangan na... Diba? Kung hapako na kas realidad, wala na kay mahimo diha. Paminaw na to ni si Mr. President, ha? Context lang. Last year ni. But the real question is, bumaha ba bago lang? Bumaha? Bumaha? Okay, sige, apilaw na to ang Dabaw, bumaha din sa Dabaw. Pero asa'y pinakataas-taas karon mga igsoon? Manila. Kaluoy, mga igala, Bulacan, Cavite. Mailang-mailang man mo mo hype o problema, Davao magbaha. No? Cebu, how about other place, mga igala, other than Davao? Diba? How about other places other than Davao? Like for example, Cavite. Kung si Tubag, mga igala, ni Dizon sa Cavite, matagal ng problema yan. Eh, matagal din naman problema sa Davao yan, ha? May pundo man binigay sa Davao? Bakit wala bang pundo binigay sa Manila for flood control? Makaingon ka, mga igala, if ang Manila way pundo. Kaya na, di kayo ka maka, makaana dyan ka, natural, bahaon. Okay, pundo. Pero kung naay pundo, mga igala, gatagag na kong pundo. Pero gibaha, i-apply na to ng imong imong argumento. Ngayon mong gigukod ang Davao, gumikan kay gitagaag pundo, gibaha lang gyapon. Para makita na to kakining nga investigasyon, may gala, dili lang ni politika kun dili para sa tanan. Kaysa goy di malipay ana. Kay kun tanan kung naay mga taga Davao o mga politiko, mga gala nga mga DDS nga kurakot niya, mga imbestigahan, mapamatud-an, mapriso, di na ta mo babag anang anuman. Wa masud na sila mamahin ato. Ilan ang mga tulubagon, mga kaigsoonan, og ikaw mismo, ikaw isa usa ka Pilipino, pag ha? Kung tanan kurakot tingali makulong, bisan pag imo ng idol, baka imo kag awa, matay may imo niya. Apil man gyud sila. Di ba? Asa man nabikil ang tao ron? Asa nabikil ang tao? Manipulasyon. No, manipulation. Katulang inyong kalabas politika may gukuron, but the real problem, kamo!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tinuod niya problema, kining atong mga aliporis sa atong administrasyon karon.
3: Bullseye!
0: Pero, magsige mga higala o cover up, cover up, cover up. Para ang focus sa tao, ang attention sa tao, wa dito sa tinuod nga problema.
3: Bullseye!
0: Kita rin, gilipat. Sabuagan na ikakayuda.
3: Bullseye!
0: Diba? Sabuagan na ikakayuda. Perfect example. In a crowd. Gusto kang muikiyas sa crowd, Gab? Kanang dakang itaw ba? Gusto kang muikiyas? It's a sensilyo dia. Ah. Undangan ko niya akong trabaho, bagway mamunit. Ano pag itsa ni mo ba? Pagkala ni mo, o, apilig mga kwan, apilig mga tinag 50, 100. Pagpailog ni mo ba? Ano ay kwarta? Di ba magkabisita ng tao diyan salo? And that would be the perfect time nga ma ang ilang atensyon dili na nimo, so pwede na kang iskirda. Diba? Sa buwagang ayuda, tag 2,000 kada usa. Pilar man tao, mga higala, buot sa eskalibur. Tisting ay pamalingki. Pila rin buot sa eskalibo, bay. Wajoy, umuwi yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.13 na. Paminaw na to, Mr. President.
3: XFM Katropa.
4: Ang projection natin, ang pangako sa atin, one year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho.
0: One year pa di ay gab, no? 1 year pa. Dede na to, dapat 9 months ka trabaho, dede na to. Kano sa man gisulti niya, kuan? Ang October o October September siguro ana or November ana na mga bulan na oh wa pa may tuig nilutaw naman
5: pinawa.
0: So ana mo ni isa no mo ni isa dili na ni kinahanglan komentaryo abi nimo dili na ni necessary komentaryohan eh. Oh, dili man gyud ni fake news, no? Dili man gyud na AI. Gawas og AI ang tan-aw ninyo ana, di man na AI, dagway man gyud ang BBM. Na Ben's decision ay nasilawan sa likod, no? Nami nagpiyong sige daw, balik ka daw. Paday o padayon na.
4: Dating ulit ang ulan. Hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso. At nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis.
0: Alas 8.15, magaygalang dagna sa itong bagbanag-ubanuban. Ang tanan daw mga daanan ng baha, lilinisin, madadaanan na. Oh, bantog na kayo, nagpakarsada ang baha, no?
5: Pinawa!
0: Bantog na kayo, nagpakarsada ang baha, insurikto. Wala mo subay sa, kuan, wala mo subay sa yang naandang, kuan. Oh, nagpakarsada na, kahinlo naman karsada. Ay, naku. Alas 8.15 na, mo break, usa ko magahigala, mag 5 minutes kapin lang, mga katropa, para makarelax gamay, makaginhawa gamay, no? Kaya ganina pa talas 7 nga rin. O, sa kauras na ta, exactly, mga higala, nagsigyaw-yaw, ginhawa sa ta, no? Ginhawa sa ta kadali. O, kini mga higala, of course, kaya mo inom sa kong Santon Vitamin C, ang ninot mangod partnero ni mo. No, kato mga nangutana di katropa ng Arnel on sa nindot partner ron ane. Santon Vitamin C og Santon Plus Gold. Kana nindot na pila gasto nimo na for example. Kumpyutan ta ka ha. Ang Santon Vitamin C tag 7. Tag 7 lang isa. 7 pesos ba? Ang Santon Go Santon Gold, Santon Plus Gold kining capsule tag 15. So pila gasto nimo in one day 22. 22. Tag pila ang Aris nga si Guerrillo? Oh, kanang kuan ba ismagol. Oh, pikoy ba pikoy. Oh. Tagpila. Oh, do you have idea? Tag 5, tag G, wala na siguro na mag-G's kay illegal man, no. Basig tag 5 na. Oh. Basin og tag 5. Oh, pagka kuan na. Ah. Butang na to tag 5, butang na to. Whether ano, tag 5. Oh. Kapila ka mo suyop sa isa ka adlaw. Oh, ang baha ra baron ni na madag soyop.
2: Hi! I talk to my
0: Ay, sorry po. Sorry po, BBM.
2: I talk to my
0: Lagi, Mr. President, ang baha ron ni na madag soyop. Hindi noon bito, bay. Ako na-amaze ko ba? Ela naghawa adi agabi hala na Santon Gold. Na-amaze lang ko, bay, sa solusyon sa kuan baha. Solusyon sa baha kita mo? Katong mga traktor sa MMDA mega lang dagko kayong mga water pump. Ano ba? Oh, pag magbaha di ay sa isa ka lugar niya ang karsada puro na mura nang dagat mga igsoon. Dali ra gyud kay solusyon di anagab. Ang solusyon gyud sa problema karon sa gobyerno kay bawo mag-unsa? Suyop.
2: I talk to my
0: Ha? Yes.

0: sige lang. Mahinlo na naman, okay? Hinlo, may nang kanal. Berarti ngilgi ka? Sige. Wala yung tabaga kay Sunan. Kung sinindot nga, kan, combination. Ako mangutana muna ko kung si akong ginainom kan eh. Santon Gold o Santon Vitamin C. No, tagpilang Santon Gold, tag 15. Santon Vitamin C, tag 7. No? Sa mga, labi na sa mga tatay na to diha, nga sige o pabuhot. No? Tagpila ang Aris. No? Tagpila ang Green Hill. Kana mga smuggle, mga gukdunon sa pulis. Pila na. Pinakabrato siguro 5, di ko balog tapila, no? Butang na lang tag 5, no? Kapila ka mo, suyop sa isang kaadlaw. Musigarilyo ba? Suyop, mangyapo na. Kapila, kapila. Butang lang na to, kalima. O, 5 times 5, 25 na. O, kaya ni mo mag 25 suyop niya, di mo kaya mo palit o bali 22 nga Santon Gold o Santon Vitamin C. O, sa epekto sigarilyo sa imo, daghan. Naidaghan, di na nakusa-usaw, daghan. Dili maayong epekto. Kung sa epekto sa Santon Vitamin C o Santon Plus Gold, mga igala ngayong imnon, naghan, nindot, binipisyo, mga igala yung makuha. Ligo ni mong lawas, di ka daling masakit, mawa pag yung imong diabit, ka ng imong mga kuhan, ka ng imong sugar, mo normalize na, ano man, multivitamins and minerals man na. Ang imong high blood, mga igala, mo kuhan pag yun, mo tawag ani, ma-normalize, ang imong taas nga presyon, daghan ka, pwede, ka ng mga bukol-bukol diya, pang hiliso na. Oh. Di ba? Oh. Pare-parehara gasto, mas gamay pa gani. Pero nga naman yung, di man yung lisod, bagay kayo, may rin, to, mangkaana. Pero kung masakit, nadiha na tamang yung pangita, may galaw. So, may pag, niinom lagi ko ato na. Muna, ayaw nag, ayaw, pani, ayaw na mga galag tuguting, ato na kasuwahi, magsigi mahay-mahay, kaya wala tayo mahimo na. Mapalit na, may galaw sa mga butika sa inyong lugar, nationwide. Bullseye! Kajot, timbayaon sa nako ning ato mga katropa diri nga naglantaw sa sorry kaayo ha wala nakatutok lang ko sa usa ka FB page ba unya duha man dai ning naglive mga igsoon nakalimtan nako ning taga kuan naglantaw karon sa katropang Arnel nga pahina no pahina na may noon na unsa na maning naa na po ning latuan na lagi pandamay gini mga advertise sa Facebook bay unsa ni kining sa cellphone ba yeah. Maing buntag silang dali lang si Dodong Rod Dalaygon Nabales. Maing buntag magbasura festival na lang taro mapuslan. SP Bueno, good morning.
1: Good morning.
0: Richie Sora.
1: Good morning.
0: Session Umaf, no? Benjamin Acompañado, maing buntag.
1: Good morning.
0: No? Kanang state agencies mauna ang mga iro. Luya po, no? Sige! Alas 8.22 na, kajut lang mga katropa, balik ta human lamang ni ini.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!
3: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang Among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo. XFM, katropa.
3: Bullseye, kauban si katropan Armel Cortez. Bullseye.
4: Balik may gala sa itong pagpanagumanuban sa tulubanong Bullseye oras na to. Doon na tayo 33 minutos na ang nakalabay. Sa alas 8 buntag, kini may galang urasatod ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Batok sa mga viruses and bacteria, mga kaigsunan. Ang Premium D3, adunay VCO, virgin coconut oil, adunay moringa seed oil, o adunay vitamin D3 200 IU. Gusto kag instant nga energy, kanang galuya di ha, mga kaigsunan. At umarina may gala o Premium D3. Sa imong pag-inom ni ini, instant kini may gala mamahimong makonvert nga energy, mga kaigsunan, gumikan sa kataas sa monochain triglycerides niini, mga igsuon. Mapalit ka na may gala sa mga butika sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Alas 9, alas 8.34 na, padayon ta, dito sa dugang pa na to, mga katikaran iskutanan sa itong bagba na gumanuban, mga igala may kalambigitan ang lungsod. Dito sa matod pa ni Auntie Claire, wala man kunong alam ang Pangulo. Oh? Kalabot ni mga higalang namang goy gibutyag si Bunuan, no? Naigibutyag si Bunuan, mga higala nga bilyon-bilyon nga pondo, mga insertion, mga higala, diha na, nagkakalaglaga na eh. Oh? Nga, doon ay mga senador ko no, mga higala nga nakabahin. Kanya, manaapil pa to si Senador Bunggo o si Senador Robin Padilla. Nga, matod pa ni Senador Robin Padilla, sos Ginoo ko, naapil pag yun in taon siya. Nga, ang tanan niyang budget, kuan, FLR. Eh, ba mo kung saan ang FLR? For later release.
6: Ay, yeah.
4: No, nagkatawa ganit siya baga kaigsunan. Pero ang naigo din eh, si Migs. No? Paminahon na to. Kaya huwag daw kabalong panguluan eh. Matod ba ni Auntie Claire? Wala man ko nung alam ang panguluan ni mga kaigsunan. Ha?
2: XFM Katropa.
7: Alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan.
4: Mm, kung alam ng Pangulo. Tanto ba, walang alam ang Pangulo dyan. Sige, go.
7: Hello, teacher.
4: Hmm.
7: Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari.
4: Ka-cute, no?
7: Pero mga gito kasing upapanisan.
4: Sige. Sa to pa, magayagala, inutil ang Pangulo.
8: I talk to my...
4: Wala man lang siyang alam? Nagkakanakawan na?
7: Ay!
4: Wala siyang alam or naghuhugas kamay siya?
6: Hawa na!
4: Sige daw. Pangutana rin ang amo, ma'am, attorney Jose Claire, no? Tanong lang po yan, tanong. No? Pangutana lang na siya. Wala bang alam talaga o nagmamaang-maangan kung sa Tagawag?
7: Ay!
4: Sige, padayon.
9: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators.
7: According to him, we are just basing on what he said. So personal knowledge, none.
4: Muna na siya? Ha? A cute niya, declare.
8: I talk to my... I talk to my... where the...
4: You see that? Wa na'y mangangkon, bay? Diba? Ang ilang gidutan karon si Bunuan na. Ang tirada karon sa Malacañang mga higala, no? Ay, si Bunuan kabaluan na. Pero ang Pangulo, wa kabaluan na. Kinsa si Bunuan? Alter ego kaniad to mga higala sa Pangulo.
7: Ay!
4: Wala talagang alam. Ha? Por vida. Ay, nako. Oh, biyaan na to na kay high blood tadya. Now, dalita may gala sa dugang panatong mga katikaran. Kini isa pa ni, no, na may mga banat good si Representative Irise, mga igsoon. Muna yun ako. Oh, dili kinahanglan DDS ka, no, dili kinahanglan nga Duterte supporter ka, para mga gala mo musaway ka or makaalinggat ka may galas problema sa nasod ron. Si Irise, Irise is not a Duterte supporter. Di ba? Pero siya karon mga higalay pinaka-vocal diha. No? Oh, paminawa, ang tubag ni Auntie Claire ana. Oh, na.
2: XFM Katropa.
4: Sa tubag ni Auntie Claire, Auntie Claire imo na pod.
7: I think. I don't think.
4: Oy.
7: Lahat ay puro.
4: I think, I don't think. Naghuna-huna ako nga wa ko naghuna-huna. I think, I don't think. Sige, go.
7: I think.
4: Mm-hmm.
7: I don't think.
4: Mm-hmm.
7: Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts.
4: Mm-hmm.
7: Puro theory.
4: Mm-hmm.
7: Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no?
4: Mm-hmm.
7: Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutulig sa
4: maingay ah
7: siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura. Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita.
4: Hindi ba niyo pa istorya ako na may baba na? Kung saan ka, declare. Kung nandiyan mo na si Rizik, istorya nga namin, kagaling kong baba na.
6: Ayaw!
4: Oh. Kulang na lang, maingon siya, declare, huwag siyang mag-isip. Ano ba yan? Sige, go.
7: Sabi ng Pangulo, wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo.
4: Hmm? Hindi ka naman inaagawa ng role, ah. Mora to? Wala pa na, pa subra. Sige, go.
7: Unless papalitan niya ako dito.
4: Ay, hapit na! Hapit na! Kadugay pa! Kadugay pa! Gusto na namin talaga. Oh. Mr. Pangulo, Mr. President, BBM. Oh. Matod nila, maayong tao man daw ka, mabuting tao ka naman ko, no? Palitan mo na yan.
8: I talk to my doctor.
4: Palitan mo na. Napaisumpay, napaisumpay. Ah, sige, go.
7: So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya.
4: Dawa, abin mo mga reporter, I know the smile. Exactly the smile. Ang pahiyaw sa mga reporter, mga naasayang atubangan, maigala. No? Ah, It tells a lot. Andi Claire, hindi ka na po gusto ng bansa. Ay, dako, mga egala. Sige, sige, go, go, go.
7: Kanya na sa isip. Dahil wala po yung katotohanan.
4: Ibalik daw to, katong nag-smile ang mga kuwan ka na.
7: Unless papalitan niya ako dito.
4: Nag-smile ba? Ha? Tanawa? Ang pangal. Ay, even ang mga reporter, mga egala sa tubangan ni Auntie Claire, mamura ka ng excited mo, unless papalitan niya ako dito. Kanus apa? Sige, go. Rayo na.
7: So kung ang binibigay niya lang ay yun nasa isip niya, patain niya na yun nasa isip niya.
4: Mm-hmm.
7: Patayin niya na yung kanya nasa isip.
4: Oh. Abi mo kog di mo litok og patay-patay, litok man lagi. Oh, na kuan ka Auntie Claire, ha, nag-threat ka ha, kay naglitok kag patay-patay ha. Sige, go.
7: Dahil wala po yung katotohanan.
4: Sige. Hands up.
7: Sinabi pa niya.
4: Oh, napa.
7: At sinunggandahan.
4: Ha.
7: Nitong si Lord.
4: Actually, daghan naman na siya kontragot kay pati mga reporter ito, si Brill, no? Si, kan ba, taga Davao, no? Si taga TV5, no? Suya kay Santa Clara ito. Para yun.
7: Ni Congressman Edise, sinabi daw, Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone.
4: Tama man po, di ba? Oh.
7: Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Edise. Dahil laglagan na yan. Si Congressman Edise ang isa sa pinakagusto kong makausap.
4: Sige, nga naman.
8: I talk to...
4: Sige. Sige, go. Mapa, napa, taas pa.
7: Harap kayo. At tatanungin ko siya ng diretso. Saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga.
4: Korte ka ba?
7: Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang.
4: Media na ka? Mora to? Okay na. Okay. Natapos na.
6: Bullseye!
4: Una, gibirahan ni Auntie Claire si Irise kalabot na ni mga higala sa problema sa basura. Nganong masuko man siya, kung naay mo komentos problema kuno sa basura, nga sila ramay gaingon, ang iyang presidente ramay gaingon, mga higala, nga dunay garbage crisis. Oh. Diba? Nga dunay garbage crisis, mga kaigsunan. Di ba din ito pwede mention, may gala nga nagkakaproblema yun, tinood? Ang mga local government sa pagkulikta mga kaigsuunan? If that is really a problem, then mention that. Ganong di man ipamention ni Auntie Claire, no? Huwag na daw si Kuan magsalita. No, si Irise magsalita. Ganong di man. Pati pag-istorya sa Osaka Kongresista karon Auntie Claire, o ka na, di man na DDS. Ay ko ina, si Sara na sa inyong basulon, ana.
10: Pinawa! Ha?
4: Ay ko inag si Duterte na po'y basulo ni mo anak kang Irise.
10: Ito nga!
4: sa madugag sa madali, lagi magaigala, kiniingani nga klase, magkakita rin yung kaparang. No? Magkakita rin yung mga higala o kuan ba, kining kaatbang. No? So, mauna, mga katropa, ikaduha, nga iya mga higalang gipalagan pag-ayo ni Auntie Claire, gumikan sa komento ni Irise mga higala nga niingon siya nga iyahaman ang remarks, iyahaman ang comment ba eh. No, ang comment ni Irise, mga kaigsuunan, I don't think kung kaya ipakulong mga kaigsuunan ni Pangulong Bongbong Marcos si ining istawan eh Romualdez, no? So that is a comment mga kaigsuunan. No? That is a comment. That is an opinion. Unsa may angay buhaton mga higala sa Malacañang ni Anaon ni BBM? No? Usabay angay buhaton mga higala sa administrasyon ni BBM. Kay nakaingon man gyud mga higala si kuan. Tinuod man gyud na, no, nakadungog man mo ana mga katropa. Nakasulti man gyud si former speaker Romualdez that if I will go down, no, kung siya man may higala ay mabulabog, dili siya musugot nga siya ra. Ha? Dili siya musugot mga higala nga siya ra. Damay-damay na. So, hadlok sila ng pulong nga damay-damay na ngano. O sa may ilay kahadlok ko, makailabot ang pangulo ng kawat. No? O sa may ilang ikahadlok ko, makailabot si Mr. President.
8: I talk to my worthy...
4: Basig drama-drama rasad na, no? Para ingnon may galaga away-away. So, ang pinaka-the best nga tubag sa comment ni Irise, actually, ang comment ni Congressman Irise is not iya lang. I believe, mga kaigsunan, many Filipinos share the same sentiments and doubts. Oh. Nga, mutuo lang ta kung naana. Masak ako, mga higala. Mayingon ko, ah, malabo yan. Kamu diha nga naminaw karon mga higala. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong ni BBM ang igagaw? Nga gimension niya sa zona nga matod pa niya, sakit man mga higala. Tanggalan na ng naong ni Claire Debe, kay Moran. Sakit man kuno mga katropa, hunahunaon. Nalang paputiun doon nato ni Gamay. Bikin mo raglain naman ka ini. Nalang.

0: Alas 8.49. Alright, sa inyo karoon na minaw. Mutuo ba mo nga kay mo man ni gikapalagan karon ang declare may kala mo nang nag-asog gyud ang no? Nag-asog gyud may galay ang dalungan nakadungog kang irise. Oh. Oh, mangutan na ako ninyo. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong mga higala ni Pangulong Bongbong Marcos yang igaagaw nga si former speaker Martin Romualdez?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Lain-lain ta og kuan ana, lain-lain ta og ideya ana, tingali opinion ana mga higala. Ako ah, oh, muuna ko, ako una. Ako sa akong kabahin, no? Oh, ako mga higala sa akong kabahin, ha? Pandamay gining ako ang isa ka cellphone mga higala nganong scatter na may magsigigawas ani. Ay puangon mga higala. Oh, bag-ura na human ana puy usa. Pus pagka. Mopalit. Kisay mo palit yang cellphone, ibaligya ko na akong cellphone isa kalibo na lang. Kuan siguro na panahon na siguro nga mag-iPhone ko gab no? Ni mangguko mga Android mo guni akong ganahan. Oh, gani pila man ni. Napalit ko ni dito sa Manila adtong 25 ba ni? Gmail. 10,000 ni. Barato ra gini noon. Kanang Gmail nga cellphone ron barato na mga kaigsuunan. Oh, kuan man gud kayo di na ma ang mugawas kanunay mga ano mga kuan ba? Imbis kayo magamit kag naman dili akong GCash na ako'y sendan. Malangan ko kay naamay mugawas nga kuan, babae nga nang nag-ana, siksi nga babae, nag-ana o. Oh, nya naay mga baraha sa kilid, mga ingana. Oh, oh, anong naama na o eh? Pastilan. Oh, sige. Usahon man eh. Pwede mo mutawag. Pwede mo mutawag karon 0991 537 8509. Again, 0991 537 8509. Tawag lang pero mo load pod no. Ah, messenger kung kaya ninyo messenger pwede pod. Asa man mo pwede mo tawag sa ako ang messenger Arnel Cortez pwede pod diha no pwede diha musturya ka. Oh, wala lang yung pangalan ay. Eh. Eh, mahadlok mo anang kuan. No? Wala pangalan na eh. Kuan lang. Kining tawagan eh. Lugar o taga-asa. Namina asa nag-monitor o asa nag-lantaw. Mga kaigsuunan. Oh. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong mga higala ni Anti-Claire? Oh, ilabot na si Anti-Claire kay ano, sa aksesoris na ni kayang ipakulong mga higala ni PBBM ang iyang igagaw mga kaigsoonan nga si former speaker Martin Romualdez. Kanang mapareha gyud ana nila kuan di ba kay Marcoleta. Kanang masuluban gyud og orange ba?
2: Aya.
0: Kaya ba kaha niya di ba kaha na may higala masakit? No? Di ba ka na mga higala magpa-check up Singapore ba check upanan ani? May buntag diha Verker Bonita from Singapore no. Mayong buntag diha. Good morning.
3: Good morning.
0: Oh, asa na to ka ko Andrea? Tuning basahon ning di ba ka ni mga higala mubati og kawuri? Kay the last time nga katong kaulion na si Saldico, mupa-check up na ba yung daning Malacan? Ah, Malacan yang. Malacan yang na may noon. Siya, unsa ni? Ini mga higalang Singapore. Pero man tugti ni Rimulya. Mutuo ba mo? Cell bugs, I'm back. Aida Radok Istumante, kalami baya ni mong bunalan og dos por dos bayhana ka? Suko na mo kang Anti-Claire, ha? Good morning, sir. Nagtanaw Midres Poblasyon 1, lungsod sa Malabuyok. Sa Cebu maning Malabuyok no late. Eh. Sa Cebu ning Malabuyok, Ralph. Malabuyok, asa man ni dapit Ralph? South? Ah, south di ay. Oh, manggut ko kaanha pa ng south, dira ko sa north naka subay. Ang naanha na ko sa south kay Talisay ra. Ang Talisay south man no? Oh, Talisay ra ko taman. Yes, Lawaan 3. Kaanha na ko diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tony Lisira, may buntag niyo diha sa Malabuyok, no? Lungsod sa Malabuyok, kauban mga tricycle driver. Good morning!
2: Good morning!
0: Rilson Saguban, may buntag. Si Kuryanong Hilason. Boss, hisgoti itong kabit nga nalabayan og helmet sa Cebu. Wala daw siya kaila. Ayaw na kaayo to, boss, kay Gomer Diaz sa South Cebu na, sir. Salamat kaayo diya. Neptali Tindugan, maing buntag. Dili kumutuo nga ipapriso ni iyang agaw dol. Salamat sa imong comment, ha. Sunod na to, kung wala na ko ilaing may sgutan yun. Muapil na ko anang mga ingana, mga it comes kay mahog na tanang mura na tang si Rapitol po ana na nila ko. Nagambag kaayo giskutanan. Atong nasod dilan sa ko ana, no? Ilana lana. Rilson Saguban, no? Basig it comes ni bangag na si ICC ambot lang, balu ana. No? Intriga po kay mo ba, ha? Grace Sidukol, mayong buntag. Sir, from Malabuyok, Gapone. Cebu, happy fiesta sa Barangay Montañesa, Malabuyok, Cebu. August 15, 16. Sa ito pa, assumption na. No, assumption. Marilyn Panes, atik-atik rana, BBM, bot-bot na. From Tibalog ni.
2: Good morning!
0: May buntag niya sa Tibalog, no?
2: Good morning!
0: Wa pa ini tawag, no? Wa mo pang tawag niya. Again, usbon akong number 0991-537-8509. Kini hagito na to ning mga nananaos YouTube eh. Nang katanaos TV be. Tingog ko no be para madunggan yung tingog dire. 0991-537-8509 mo ni number nako. Kuan. Ana pwede na siya. Dios Coro, mayong buntag sa tanan. Bahin ako layo rush tinuod kay bag-o na nila gibuhat planado ng daan. Posible, no? Og asa na sila mo exit, wala na mahitabo anak nila, mahurot na ang tanan kapriso kanang duha wala. Gikasang Henry. Ako na ako anon. Kinibang kumplitohon. Comment lang mo, pwede mo comment. O katong gusto mo tawag, pwede pong mutawag. Henry Wood. Di kumutuo, ipakulong ni BBM si Tamba. Kay blood is thicker than water. Tama sab. Rilin na baro. Why Lord? Di mo na ni problema actually ron. Basi na to mong kamure, why Lord? Wapas ako, why Lord? pero na ako internet. Na ako internet. Di tawag mga igala. Unya nakataod-taod na kapadayon vlog kay nakatawag sa kuan. Di tawag sa ato ang cellphone. Dali lang. Ako na ipakusgan. Hello, mayong buntag.
3: Hello sir, mayong buntag.
0: Asa man ni dapat ni tawag?
3: Diri na sa La Pilipina, sir.
0: La Pilipina.
3: Tagom.
0: So, pasensya na kaayok eh. Wala pa to ang wataka on air karon gumikan kay wapaman nag-repair si Nordico dito sa Mawa, boy. Mabot na on sa ni. Sige. Sige, sir. Di na ko mangutana ko sa ingani mo. Mingon na lang ko. Kanina lang atong pangutana karon. Mutuo baka nga mapapriso ni BBM si Romualdez?
3: Dele gina sir, di na mapapriso.
0: Nga naman.
3: Kaya hadlok mo na siya gidamay.
0: Mm.
3: Klaro magiging nga siya Mr. Maynana.
0: Gay.
3: O nang di gina niya mapapriso.
0: Mm.
3: Kaya mapil magiging siya, daghan magiging na siya mga piso. Apay siguro mapuno ng prisohan ba nan.
0: Sige, so maura to.
3: Sige sir, maura to. Salamat.
0: Sige, kalimot mag-Santon plus gold ta ha.
3: Permanente sir, kaya para sa kita permanente palangga sa
0: kana mo pinakadami. Salamat. Okay, thank you. Ha? Si Palangga, ako ba yung Pasanginlan? Tanaw, yung kang Palangga yun, no? Ako ba yung Pasanginlan? Sige. Katropang Jing Pigarido, walay load, naka-free data lang ko katropa. Mo lagi na ikuan karon. Sige lang, no problem. Comment lang mo diya. Katso si Padayon Vlog, pwede na tumutawag usab. Tumago na ko. No? Magpatuli kong usab kung iyan ang iba priso. Ang iyang gigagaw. Sure ka, Jaime? Yung basi nun yung mapriso, yun ba? Oh, wala pa de conclusion na ni. Gusto ko maminaw ninyo, no, mga katropa na to, nang appeal sa mo diya, no? Dagalia o diya, si Padayon Vlog ato ning tubago, no? Padayon Vlog. Hello, maayong buntag.
4: Maayong buntag, sir.
0: Yes, asa ba ta dapat nagtawag karon, sir?
4: Biyagi ta sila Lapu-Lapu.
0: Lapu-Lapu City, Cebu. Pastilan. Kumusta? Oh. Kumusta man diya?
4: Baka
0: gyapon din
4: na
0: tumi agin uwan ko sugayo. Agay. Nadretso na ko sa pangutana, sir, ha? Mutuo ka ba nga mapapriso gyud, mapabilanggo gyud ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyang igagaw nga si Martin?
4: Kung napriso ka na, sir, katong may agi pa ng tuig, nauna na ipriso gani si Marcolita of Jingoy.
0: Pastila, no? So, sa may maing buhato na ito, ano, eh? Agwanta lang ta?
4: Aguanta Portines na minali.
0: Sibo. Sige, salamat kayo, og maayong buntag. Ay kalimot niya, ang lawas na ito at imanon, magsanton ta.
4: Oo, sir, magsanton ko na rin.
0: Sige. Na ako, yippee! Thank you kayo, sir.
4: Salamat, sir.
0: Sige, og maayong buntag sa tibok ni mong pamilya niya, si Padayon Vlog from Lapu-Lapu City, Cebu. Mga katropa.
1: Bullseye!
0: Nino tugab, ikatugab, no? Okay, kayo itong mga kwa na to. Sige, napay mo tawag? Basahon sa ako na inyong mga mensahe. Si Dagalia, dili na makulong, ingon si Felix, dili na makulong si Martin kay sila ra ng duha, nagplano anang tanan niya kurakot. Magkahuna-huna sabi to kabay, no? Nga all of a sudden, bawa na sila kita-kita, no? Wala na sila, siguro, ilapon na kita, no? Nga, di ta magpapalant, gaw. Di ta magpaplantada gaw. Ha? Di ta paplantada gaw atong ikuan gaw nga away-away kunuhay ta gaw lisod kayo, no? Ayaw pagpaplantada gaw kay ma purnada ang atong mga plano ani. Kinahanglan nga away-away ta, no? Imuingon ka nga pasanginlan ko nimo, pasanginlan sa taka. Di ba kaing ana, no? No? Di ba kaing ana? Sige. Diya pa, maayong buntag, mo nito kang Padayon Vlog ganina, si katropang Jing, na akong ipatuli, ugusab akong bana na, imbas ang bana.
5: Ay, yeah.
0: Damay mong bana, ane. Ipatuli, na akong ipatuli, ugusab akong bana, kung mapriso man. Oy, mga bana, nga ipatuli sa asawa kung mapriso si Martin, pagbantay mo, ha? Ha? Delikado inyong kahimtang. Kay base na huwag matinuod na priso, ayay ka. Murag naagay matuli, ikaduhaan yung kalakiha, mga katropa. Alright. Mimi Borge, mas ipapriso pa niya si Claire kaysa kang Martin. Oh, karoon sa kapuna si Claire, no? Sir Arnel, gika ni Amay, Sir Arnel, mutuo lang ko ipakulong niya si Tamba kung mapriso na. Sydney Miko, walay ayaw ko nung presidente sa BBM. Tagay po siya ganang benefit of the doubt. Kaya napay 2 katuig ko nung nabilin. Raul Pahara, Idol Boss ay hindi yan mapriso kay babalikan niya si BBM at idamay niya sa pangdurugas sa pera ng taong bayan. Abi ni mo ba, giagin na nato ni katawa mga kaigsunan pero tinuod lang, dako kay kwarta sa gobyerno na wa. Wa ko'y pakialam mga kaigsuunan o kanang mga nangawat o mga igala, kaaliado ba na uunsa ni mga namanggoy kabalo ka mga igsuon even mga kanang mga naa sa kongreso kanang kuan naiuban diha nga sa una mga igala Duterte kunuhay ano ba antud garon mga igala nga kuan tapho na pud sa pikas mo ni pinakangilngig may igala nga mga tawo tinuod lang mga kaigsuunan pinakangilngig sa tanan nga mga tawo wa na sila pakialam mga igala kinsa presidente ang ila lang diha may igala makakawat. Tinuod na mga katropa.
1: Bullseye.
0: Muna kung naamang galing mga igalay mga mingon sa una mga pro Duterte man sa una. Nya pero nalamigit man lagi si kawat unya mapamatud-an mga igalay mo ingon masuko ba ta dili ta masuko. Ngano man bahalag mahurot mga igala. Basta bahalag mahurot ng mga politiko. Basta mapanubag lang unta may galas at bilyones or trilyones nga nawa may galas ng panudlanan. Grabe kadako sa nawa sa itong panudlanan.
1: No? Bullseye!
0: Bakit ito na magkasurok sa dugo sa mga tao? Nga, kahibawa mga tao, mga igala, nga kagamay ana o ganang ilang ipasangil ni Sara? Wapagyoy, wagyad, no? Wagyoy, kamaturan. No? Kagamay ana, hugaw ranas kuko. Tinoon may galang kawat nga naitabo sa nasun.
1: Bullseye!
0: Pero ang ginaon siya nila, kanunay mga igala nilang ginatabunan, no? Kanunay nila mga igala butangan o laing issue para may galang malipat, matipas ang atensyon sa tao. Ayaw, good mo, mga igalang pa dask, lipat-lipat. Mga kaigsunan. Ngayon naman, ang tinuod nga isyo, ang pinakadako mga igala nga krisis nga naitabo sa ato ron, gikawat ang pondo sa gobyerno mga kaigsunan.
1: Bullseye! No?
0: Ayaw ginyo nagkalimti. I-identify ako ng inyong mga kongresista kay basic appeal na may igala sa pagtangag sa malita, then kabalo na mo unsay buhaton. Di na ko kinahanglan pang musulti. Kay bao na mo unsay buhaton na nila may igala pag abot sa panahon sa panudyaan ng mga tawhana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, magyo na sila mulungtan o bibilang katuig. Tinuod lang. Muabot magyo panahon, may gala. Kaya kamusad, di mapulaan na sa ilaha. Kamusad, may gala, di nagyod ganahan. Then papahuayan ninyo na sila. Kaya grabe ng perwisyo nga gihimo nila sa atong nasod. Tinuod lang. No? Mangita na tagbago, mga higala. Problema po kung recycle magunin atong mga politiko ba? Murag basura ba, no? Recycle! No? Recycle mga kaigsunan. Nay uban mura pug mga murag mga has ba, murag mga bitin. Nga mag palit-palit lang mag mobalhin lang partido, no? Kung kani adto blue karon puwa na sad. Kung kani adto may gala, pagtaka na mga pula ron, mga pula man ang BBM, no? Aral pula. Pula man ang ilang color. Kung kana may galang pula karon, tanaw nila nga murag ipit na taan ni pag-abos 2027. Kinala na ta mo. Kinanada mo laig color ani. Pag-abot na may galat timan eh. Ah, pag-abot na dool nang pinili ay di ba mga kaigsuonan. Mukalitra na sila ka green. Mukalitra na sila ka green mga kaigsuonan. Tanaw nila. Di mananglitan di ma-impeach si Sara di ginila makaya. Tanaw ra gud ang ilang mga argumento karon. Abi nimo bay. Tanaw nimo ang impeachment trial karon. Bisag unsa pay isulti sa taga prosecution. Dubli-dubli na ko ng ilang explanation. Mo-explain pa dito sa korte, mo-explain pa dito mga higalas media. No? Pero, huwag mangyong siya makapiog, mga higala, huwag mangyong siya makataog sa, makatarog sa kinibang baruganan sa mga tao, mga kaisyon. Ano, mandi magunta mga bugo ba? Oh? Pananglitan ka itong sa audit. Di ba? Kanunay nila karong ginabalik-balik. May resibo man. Nabitaw. No? May nabitaw. Pangutana, mali na ito. Resibo ha to. Mga kaigsunan. No? Gigamit og 11 days ang pangutana. Bawal dai nga gamiton og 11 days. Di masad. Ningon man tong mga taga-kuwa, ningon man tong taga-kuwa nga wa man gibawal, wa sa gitugot. Sato pa mga igala kung wa gibawal, apay dira sad nimong buhaton. Kumbaga ang balaod diha, mga kaigsuonan, wa mga igala silent siya ba. Hilom siya ng bahina mga kaigsuonan. Di modo. Usa ba nimo karon pag held liable sa tao may galag wa man dai balaod ana no kisay seal bags steel pula gyapon kisay may pula si Nazario Beler Sir Anel ulog-ulog na gisulti sa gobyerno again mga kaigsunan ayaw mo palipat kay ang tinuod mga igala nga krisis na turon kawat sa pundos gobyerno ha huh? Salamat sa inyo mga igalang pagtampo, no? Sa inyo mga igalang pagkiglambigit. Maingbuntag sa ito mga mag-uuman, ha? Kumusta man mo, intawon mga kaigsuunan mo ni isa. Mga igala sa nangita, nangindahay o kalambuan. Nga, unta, intawon, di na mga igala magsigig in English o pilior. No? Panahon, may igala sting ane. O, di ako i-introduce ninyo mga igala inyo, sulayin ninyo ni mga kaigsuunan. Istingin ninyo, palitan ninyo mga igala sa Agribet ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Again, ha? Latimgas. Ha? Pangaan pa lang mga igala. Mahatagan na kag-hint nga, nindot yung ani-ani, bugat yung ani-ani, bugat yung abot na to ani. Gamikan mga igala kay Timgas kaayo ang imong humay, mais, umampang pananom diha. Gamitin na mga igala Latimgas G, Foliar Fertilizer. Anaa mga igala sa Agribet, pangutan na anaa mo yung Latimgas. Pagmuingon na nga, kinilang amo ah, ayaw. Kanto lang Latimgas ako ah. Kana gyud kay pinaka the best na.
1: Bullseye.
0: All right. Sa ikaduhang punto bagay gala ni Auntie Claire, ganiingon siya nga nasuko siya kang Irise kay kuno lagi nagkomento si Irise kay naara daw na sayang huna-huna. Iniisip mo lang kuno yan nga dili kaya ipakulong ni BBM ang iyang igagaw. You know what is the best response nga gusto nato maigala makita sa gobyerno o gikan maigala sa administrasyon ni Marcos? Action, dili mga igala istorya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mutuo lang mi. Balag na ay mga banang tuliyon usa. sa akong gabahin, mutuo lang ko mga higala kung mahukman na. Pero kung mapriso man lang kadiyot. Imagina, ano, online-line man silang level, pero imagina, nakagawas baya mga higala si Rebilla? Ha? Nakagawas baya si Rebilla? Hmm? Asa naman si Rebilla? Wala na. Gabakasyon na. Diba? Kaya ilang ang ginanggiangkon nga kaalyado ni BBM si Rebilla. Oh. Kaalyado ra gani na, kagawas man gani, igagaw pa ka ha. Kaalyado ra na ha, nakagawas man. Oh. Sakit na ba ng piansang 1 million? Kagamay na hugaw ra na skuko mga igala na. Sa kadako mga igala sa ilang gikaw-kaw, hugaw ra na skuko ng 1 million mga kaigsunan. Hoy, sa imong kagaral.
6: I talk to my baby.
0: Oh. Tama na dras, no? Hindi na paingon, no? Kung mapriso man mga igsoon, expect na ka, hospital na paingon.
7: Ay!
0: Ha? Hospital na paingon. Tanawa. Inig mapriso na, ha? Mga kaigsoonan, kung mapriso na, pananglitan. So, magapriso ana karon yung may galang ako, magay klarong kaso, eh. No? Magay klarong kaso na. Kaya kuno mga galang, gilig-on pa kuno gilig-on, grabe naman ang may galang linig-on, eh. Basi, hinog na na, mukalitra nagkahilaw. Oh. Labon to mga kaso, kuno ay may gala nila Marcolita, gimuragi kalburo nga saging. Ah, duha ka adlaw pa lang hinog na. Pero katong ilang bilyano iba mga igala ni kalit lang kahilaw, wa na gitin tao nigdungog. Oh. Oh. Good morning. Gikan ni Marivic Salinas. Ganahan ko si imong programa Sir Arnel. Ganahan ko si imong programa Sir Arnel Cortez Solid Duterte ko time sa mura lagi ka og face ni Aisa Sigira pandamay.
7: Pinawa.
0: Pangagod. Watching from Hilongos Leyte. Wa na liki na kaadyo among yuta. Are. Pastilan luya po rin taon mga igala sa itong mga mag-uuba. No? Oh, saon taman eh. Mga igala nga ang solusyon sa itong problema ron, racket man. Rene Navarro, basic prisohon rag kadali. Drama-drama style ba? Marcel Paxley, Marcos Confidential Fans, 48 billion. 2023, 2024, 2025, total of 16 billion. Hurot na permi ha, hurot. Yes, hurot na permi. Nga naman, di ba na pwede mga igala i-another na po 16 billion. Kunin mo na hot doon ng pondo. Pila to? 4 billion. 4 billion, sorry. Di na mga igala 2025, pagka 26, di na ka mag 4 billion. Kung ayaw mong nahurot, 3 billion lang. Kaya siyempre, mga igala, kung ikaw nasa gobyerno, ikaw may igala audit, may ikag, di man ninyo kaya hot doon ang 4. Nga nung budgetan mamag 4. Oh. 3 billion ra. Hot doon, yun na. Nabay nangutana mga igala about the intelligence fund ni BBM? About confidential fund ni BBM? Wala!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright. Oh, balikan na to na mga igalang gikaguol ni Auntie Claire. Ang inindot nga tubag, ana, dili mga igala na masettle, pinaagi lang sa imong pagyaw-yaw, Auntie Claire. Dili, eh. Ang tinood nga tubag, ana, ipakita ninyo sa publiko that indeed, ha, kung tinood ha, why labot si BBM, kay atod pa sa unang katong unang video nga atong giplay, di ba? Walang alam ang pangulo diyan. No, walang alam ang pangulo. Maski katong giingon may gala nga 107 pila ba to ka billions may gala nga tuad didto. We are talking here of billions bay. Ang atong gisgutan diri mga igsoon. Grabe na, no? Dili na ni mga igala 1,000, di na ni million bay. Billions na atong gisgutan diri. Imagine unsa kadato ang Pilipinas mga igsoon. kanang bilyon na na, baig. Tinuod na nga gikawat nila. Dili na imaginary issue. Tinuod na gikawat. Imagine na kung kanang bilyon, bay. Kanang gitawag na, kanang 100 billion, manang litan. Og 1 billion lay gihatag sa inyong barangay, no? Gipabahin-bahin sa inyong lugar. Perti na ninyong haya-haya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Imagine na, kung kanang 1 billion, gidirektag tabang ni mong mananagat, no? Gidirektag tabang sa pag-uuma. Pilyor ka, lugi ka, pila. Oh. Kung kana mga higala, gidirektag tabang. Ngadto siya nang inahanglan. Iagi pamampun og lista. Iagi pag barangay kurakuton gihapon. Why mapili ani atong national mood na unsa na ni?
6: Bullseye. Bullseye.
0: Mutuo ra ta. Kana ingon nila nga ipapriso mutuo ta kung naa na. Mo ni ako ah. Kung mapriso na mga higala bisag kana gani kuan pa ta. Well, that's one step ahead. Pag makita nimo nga naka-orange na, no, naka-ana na mga higala, no? Unya, taod-taod na masakit man na dayon, no? So, expect na nag-hospital. Masakit na dayon.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pobre po gahag mapriso, mga higala, niya mo atukarang high blood. Mamatay na lang ba espresuhan in town, mga higson? Hindi ka pwede mong pwede ko magpa-hospital arrest. Pwede ko magpa-hospital arrest. Alas 9.15 na, andag na, may galas buntag. Commercial pagugab o tuloy-tuloy na? Ha? Tuloy-tuloy? Commercial pa rin. Hangyo kita siya. Stay, mag-commercial sa dako, kadali lang ha. Diyara mo, mga katropa, isa mughawa kayo pa magkumahuman, alas 10 pa matataman. Oras ba ito na tayo? 16 minutos na pasado, alas 9 sa buntag.
8: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments.

major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan ug mga higala. Daghang salamat ug mag-uban ta sa pagkusuwan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Aboto rin mo. Gahi kagyogo. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, aboto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Oras may gala doon tayo, 25 minutos na pasado, alas 10, alas 10, as 9 bis buntag. Balik sa atong pagbanag-uban, may gala sa tulumanong Bullseye. O kining bahina, may gala hatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, doon ay mangustin, malunggay, garlic, spirulina. Nya, kini mga higalang mga diabetic diha. O, ayagin mong pawa mga higala o nga, naamoy maintenance, mungta naman sila. Na ay maintenance, pwede ba mo inom? O Santon Plus Gold? Pwede ba i-dungan? Yes! Wala man na siya ay contraindication. Ngano man, herbal man na siya. Food supplement man na siya magahigala. Ngano kinahanglan ang food supplement? Of course! Dili ni mo makuha ang tibuok ng mga vitamina at minerales na kinahanglan sa lawas sa imong mga pagkaon lang. Na, kaya ngano man, kita yung taong pobre mga higala, mabuiluhan pag yun na itong rice niya, kini namang rice may mo, kini namang kanon good may mo patay na itong taon ron, ay. Tinuod na, ay. Mga katropa, labi na makasud ang tagbulad. Makasuhat tagbulad mga higala. Labi mo yun kayo, mabuiluhan man. Mahinay kan mang bahaw mga kisun. Na, niya, pangutan ay yung ka mga eksperto sa diabetes. Pangutan, ah, di ba na sa bahaw ang pinaka kuan may higala nga sugar? Oh, mas da, na, mas grabe. Mga kaigsyon mo, ay mong sig panungkab o bahaw yun. O. Oh. Kaya naa sa bahaw, mga higala, ang pinakalabi nagputi ka ng sana? Mga kuhako? Nagipabahaw? Naa sa bahaw, may galang grabe yun in taon, mga kaigsyonan. Niya ang bahaw o bulad kay perfect combination mang yun. Aska mang yun, mga higalang pagkaparisa na. O. Oh. Di modo, di na to makuha tanan ng vitamina. Pag naka-food supplement ka, sigurado ka nga ang vitamins ka kinahanglan sa lawas, gikan sa A, paingon sa zinc ng vitamins, naana ni mo. Ano man? For example, naay mangustin ang Santon Plus Gold. Ang mangustin, mga higala, naila na siya nga puno sa vitamina o minerals. Muna gitawag nilang multivitamins and minerals. So kung naka-Santon Plus Gold ka, mga higala, no? Muna na po gang nakainom atong mga katong mga gina-promote bitaw mga higala nga katong mga multivitamins and minerals. Ana kanindot pag diri, no? Kay dili lang kana imo makuha na may ahos, no? Di apay kamunggay, no? Di apay spirulina mga higala, no? Champion naka no? Paldo na kumbaga ang imong lawas mga higala kung naka Santon Plus Gold ka. So unsa pa man imong gihulat diha? Pag Santon Plus Gold na magagatropa. Dayon ta.
1: Bullseye!
0: Dito sa dugang panghisgutanan, mga higala. Murag pipila naman lang ning, murag duha naman lang yata ning na hibilin, mga tulo pa, tulo. Now, kining kaso nga grave threat karon, gipasaka ni mga higala sa Quezon City RTC against the Vice President. Ang kaso nga grave threats, no, asa man ni siya nag-ugat? Asa man ni siya nag-gikan? Kadto ni mga higalang video nga matod pa dunay gikontrata nga kisa tong mga higala si John Wick man siguro gikontrata no. Mo na manggawas mga higala social media no. Pero yaga-yaga ra na binuang ra na. No. Nga na ako no gikontrata kay duna lagi mga higala kuno hulgas kinabuhi nilang BBM mo na. Nga kini may galang grave threats ilang gipasaka karon ang pangutan na manggod ani. Ila man ang gihisgutan sa impeachment karon ila na sang gipasaka mga higala no dito sa kuan iba ka ni matawag may igsuon nga forum shopping unsa man ang forum shopping katropa nga Arnel kana bang magpasaka kag kaso nga pananglitan ang usa ka kaso mga higala pasaka ko diri nga kaso ani nga korte kay basin og kani ang mo desisyon og kuan ani pasaka sa ko diri aron nga unay forum shopping mga kaigsuonan. Now, ang kampo ni BP Sara nagkuan karon, nagduso karon og motion to quash. Masama ng quash. Dili na katong kalabasa is quash niya. Ang quash mga higala meaning gipakan sila. Ngano man? Di amang guy pending ng impeachment niya. Explanation sa ni anti-clearing o sa anti-clear nga dili man na kuan. Kay lahi man ang impeachment, lahi man sad ng kasong kriminal nang ipasaka sa RTC mga higala sa Quezon. Pero, naida kong pero diha mga higala, wa pa man masettle gud ning usa. Magsettle sa siguro ta diri kung inyo man gigamit ya mo ganing sila matibag inyong gikuan napatoy katong eksperto ninyo nga nagtraining og duha ka semana. Ba mo inyong gipangkuha nga kuan mga witnesses diha sa impeachment trial in order to prove that there is indeed a threat. Diba? Na yung mga eksperto diha, mga katropa nga ilang gikuha, ngayon sila nga eksperto ni kay naka-training ni 2 weeks. Oh. Oh. Digital forensic expert. That indeed ma-establishar may gala nga doon na gyoy basihan. Di karon ila pong gidad dito. Sa mata sa tao, eh, sa mata nila may gala nga mga anad sa balaod or mga bright sa balaod ko no apil siya antikla apil ta na abogado man na siya bay no abogado abogada man na siya sa mata nila may gala sila okay ra man na tampay sa man na oh. Sa pikas po nga tampi mo siya may gala nga i-quash na to na ipakansila na to nang ano man di pa may pa ba di mahuman so depende na karon mga gala sa naghawid anang kaso kana may gala nga nas korte mga kaigsuunan. Pero sa mata sa tao, in the bar of public opinion, ang makita sa tao, anak, grabe, no? Wapa mo matagbaw. Ha? Naana mo impeachment. Tuwa pag yung artisin yung ipasaka. Di, sa mata sa tao, double jeopardy ang among pananaw, anak. No? Kabalo may nga sa inyong mga abogado, dili na mo inyong pananaw. Okay, lahi man inyong pananaw, of course, kay in the lens of legal quote-unquote background, kay mo naman ay usuro, no? Pag na mga kuan mga oh, di ta mahinambugan ng mga legal background wala ta na mga katropa estudyante ra ta mga katropa so if we speak oh, sa akong kabahin may gala if musturya ko I'm not speaking as na ay legal background no ta na may gala kay mahirap yan ang ato diri may gala bar of public opinion in the bar of public opinion ang ilang gihimo kang Sara nga kung pwede pa lang magpasakag tanan court nga pwedeng pasakahag kaso pwede pa lang magpasakag court kaso sa basketball court ila na lang ipasaka may nga higala dito panigurado gyud nga matanggal yung tao madut-an yung tao mga kaigsoonan dili ba politika baga kaigsoonan ang tawag niya Bullseye. Mao na siya karon mo na nga mag isang pag-usao ninyo magkadugay nagkadugay ang impeachment nagkaway lami himuon na lang katawanan, no? Di apay taga-prosecution, di magpabadlong. Mo barog pag yun may gala nga, tama ang ilang mga komento. Mo tirada yun sila sa social media, no? May isang niingon na mga gala, palagan sila ron. Iniingon na mga gala ang kining Senate Presiding Officer of Senate Presiding mga gala nga Senador, Presiding Judge, Senador Chis Escudero nga. Pagulat lang mo slowness kay magdesisyon mi. Karon ako una-una na sa sila comment mga igala nga adili man na dapat masab judicial role kay kuan man eh kining impeachment man eh. Di pa mapud mo sigurado sab judicial bay gamiton anak kay kabalo man ang abogado man as chief ba. Oh? Nga kabalo na siya nga dili pwedeng gamiton ang sab judicial dia. Kay kuan na pero indefinitely mga igala dunay rule nga nagingon refrain from. Karon kay mag-iyahay masag comment. Paminaon siya nato ni mga igalang grave threats. Sa kanina kaso, na emotion to, ang development ani, na emotion to quash ang kampo sa Vice Presidente. Unsa man ang motion to quash? Gustong kansilahon ang kaso. Ngano, unsay purpo, ngano, unsay rason nga gusto lang kansilahon? Di amay impeachment. Munsa pa mana, diha. Sige. Ato paminaon. XFM Katropa.
1: May nakita ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng vice-presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, eh, kung grave threats lang yan, eh di sampahan na lang sana ng kaso sa korte.
0: Sa una to, Antikler, sa una to, nga wala pa nadala sa impeachment. Karon nga nadala na yun sa impeachment trial sa court, impeachment court, eh, may rason na po. Iba ang impeachment, correct. Pero iba din ito sa pananaw ng tao. Lahi sa dinis pananaw sa tao. Ano, ang pudula naman na sila yung mga igalay delikadis, ang ilamang yun, duot. O, mo na gini karon, mga igalay, duot yun og tamantaman, dutan og tamantaman si Sara Duterte. Karon, asa mabikil ang tao diha? O sige, maayar mo mo duot dito sa mga Duterte. Pag-abot karon sa mga kaalyado, pag-abot karon langan ka yung kaso, no? Mo na mga tao mag-doubt, no? Muna mga igala nga imbes nga makuha nilang ilang gina target nga muubos ang rating ni Sara, musaka na noog sa mo. Tama man na. No? Alas 9:35 na mga igala ang Tagnas Buntag. Sige, padayon ang Tikler.
1: Question din. May isang panalang sa korte. Eh, sinunod lang naman din ang DOJ.
0: Sa una lagi, sa una, nga wala pa ang impeachment, karon kay naa na impeachment. Karon baliko na po din siya. Sama ni si Anticlero eh. Sige.
1: Base din naman sa ebidensya. Di naman makakaila, di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood.
0: Kapoy na-explain na ba eh? Atuloy, kapoy na-explain. Kini magong grave threats, kriminal na siya. Kasong kriminal na siya, mga kaigso. Nya. Ah? Wala kay, pilihon pa din mo nagkatarungan si... okay. Pilihon pa din mo nagkatarungan si Antik? Nga, di mo naman... Basta-basta mapiog. Sige. Alas 9.36. Padayon, Antik Claire.
2: Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the vice president, and of course one of the articles of impeachment is about grave threat. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte?
1: Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na...
0: Tawa. Iyang explain din nga, lahi lagi ang impeachment. Kay diri daw sa iron sa impeachment kung ang mental health sa tao, ano ba, fit pa ba to, ano? Mao? Anti-clear naman, oh. Sige, padayon it. Para mahumana ka diha, kay kapoy si paminaw nimo.
1: Kung ikaw ay magiging leader, ang criminal case naman, ito ay yung liability. Dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
0: Okay, so muna yung explanation. Mga katropa, natural, ang katong sa side mga igala ni BP Sara, di mo dawat, ana, maugani, nga nagpasaka sila karong motion to quash. So, dili ka makaingon, si Anticlera ang tama. No, di ka makaingon na mga igala. Yes, tama. Okay man na mga igala. No, ang impeachment lahi, ang criminal case lahi. Pero lahi sad ang bar of public opinion, mga katropa. No? Nya na ay remedy in every right mga igala na ay remedy. In every kuan nga man ipasaka da na ay remedy. Oh. So naa sa katarungan karon ang kampo ni BP Sara mao nang nagmotion to quash sila mga igsoon. That's it. Ana ra, di na to ba kay mutuo mo nang Anticlera na, kamo na bahala na. Tawa ni mo ba, no? Ang Malacañang bakakon. No? Ngano man, bahalag masuko mo. Sige sila ingon, wa milabot ana, dili mahilabot ana ka Sara. Pero paminaw ni mo ang ilang statement maigala, pabor permi dito sa prosecution.
3: Pinawa.
0: Di ba? Kulang na lang maingon sila nga, sige na maghukmin na ninyo na. Di ba? Paminawa daw si Anticlera. So bakakon sila anak nga side mga igsoon. Ngayon naman, kung pasurahon ni mo sila, ay wala labot ang Pangulo. Ay, di ba mga labot, ana? Ay, wala may ana. Pero imong paminaw ng ilang statement, mga igala, versus the Vice President, di ba po sila neutral? No, di ba po sila neutral? Hindi sila neutral, eh. Tua sila, mga igala, sa side, no, sa prosecution, whether we like it or not.
4: Bullseye!
0: Alright.
4: Bullseye!
0: Next video ta. Ano ta sa sunod, mga igala, last two? No, last two video na lang. Okay. Dugang pa natong isgutanan, mga igala. O, kani. Sumpay gyapon ni mga igala sa impeachment. Karon, mga katropa, nadungog man nyo ito na kalabay ng adlaw nga mismo si Senate Presiding Officer o Senate Senator Judge o Presiding Judge si Escudero, gibadlong niya mga igala si Luistro. Kay gusto ni Luistro nga pa-explain nun si Ligutan sa impeachment court. Kalabot na sa iyong comments sa social media og dili man langgod si Ligutan, sila diha tanan mga kaigsoonan. Tanawa na si Ridon, no? Perting isuga. Si Ridon, perting isuga. Kabalo ko, mga igala. Kung pananglitan, mapildi sila. Dili ma-impeach si BP Sara. Muhimo na sa na sila laing lakang. But wala na na din. Na kaya. Pero, dili gina sila, mga igala, muhunong. Desa na sila, mga igala, mudawat. Munang magyaw-yaw o magyaw-yaw, gihapon na sila. Nawarang nabuhat pa ba nila? Kana specifically si Ridon, ako Bicol man ka na siya, sana saro Bicol. Nahimo pa ba nila ang ilang mandato isip representante, sectoral representative, mga higala? O sa may girepresentahan na ng sus, ginuo ko kanang mga inganap ng litano, kanang mga saro Bicol. Mas maayo pag agwanta partilis na naipuli na to, ano mo sugot mo? Diba? Ano mga higala, mas may pag agwanta partilis na lang may... Kay tutukan pa mga higala ang mga taong gaagwanta. Ano nga na, oh? Representante sa Rock Bicol, napabay gihimo may gala nga para sa iyang girepresentahan o kinsa manggaling ng sektor nga marginalized nga iyang girepresentahan? Wala na. Ang kayang iyang trabaho may gala, tuwa na tanan, nagsigig sunod-sunod o kung sa'y buhato ni Sara Duterte. Pero, kana nga, kuan, party list, kung unsay madawat sa regular nga congressman, madawat na may gala sa party list. No? Naipundo na. Natural nga naman. Labi na karon. Naipundo na, mga higala. No? Asa man nagikuha ang kwarta? Asa gikuha ang kwarta? Kwarta, mga higala sa gobyerno. Pundo sa gobyerno. Asa na lang na karon? Yung trabaho nila dapat, mga higala mo, servisyo sa gobyerno. O sige, nahimo karon. Sige, nalagbanghag ni Sara. Sige, nalagbanghag. Ah, tanawa na. Kisa may alkansi, ana? Si Sara ba? Dili. Kisa may alkansi, ana? Kita nga mga magbubuhis. Bullseye! Alas 9.41 na, magigalandag na sa Tumpag, Panagubanuban, Panayon. So, dirita, magigala, tanawan eh. Matod pa, magigala ni Senator Escudero nga nagbantay ra sila. No, kay one party, kini magigalang sa prosecution, have been crossing the line many, many times. Dili lang kausa, kundili many, many times pa. Tiaw mo na. No, gi-emphasize gyud niya sa kadagang higayon kamo manggo diha sa prosecution. Murag kan prosecution lagi pasabutan. Eh. No? Di mo mahimutang og arelas sa korte. Naghimo mo glain ninyong avenue nga pwede mo makabanat diha. No? Sundugan ninyo nang sa kuan ba no? Sa defense, no? Less talk sa gawas naman. Ang atong ang real battle na asa impeachment. No, on lahi magud ilaha. Oh, lahi magud ang sapikas mga higala kay ang ila gyud nga ma kuan gyud, no? Ma paphan nila ang vice presidente mo nang by any means. Hala bira. Maminaw na to kay mo na daw ni ilang spokesperson. Murang naka ngano mang naa sila spokesperson, naa sa expo, naa man lagi sa magsig istorya sa Laridon. No?
3: Rupang Arnel Cortez.
0: Kusa ni nga distrito ning ilang kwan si kisa ba ni si Depensor ba ni? Kami naod na to ni gabi.
3: XFM Katropa.
4: 100% sure that none of us have said anything that is as closely that is anywhere, no? That is even remotely close to how alarming and concerning the statements of the VP, no? Have been.
0: Okay. Kani nga kuan ang konteksto ani nga pamahayag niya. Iyang gidepensahan sila Ligutan, no? Sila Attorney Ligutan kay gani ang iyang gigamit diri nga argumento mga higala mas lala pa daw gani ang gisulti sa Vice President, no? Which is para nako mga higala, no? Very istawag ni ini fallacious by the way. Ang atong gisgutan diri, no? Nagsige ba mo comment sa social media while nagpadayon pa ang impeachment? Ang tubag, a simple yes. No one can deny that. Karon, unsa daw ang statement ni Bibi Sara? Kaya mamayon nila nga, kaning amu-amu, oram man niya mong gisulti. Ang kang Bibi Sara gani, nga ang iyang gi-question, ang credibility yun sa impeachment court. Diba? Muna ilang ginapagawas karon, mas bugat pamanggani ang hinuno si BP Sara dili siya nang wa siya nang bugar siyang kaugalingon. Pwede siyang musulti o siyang ikasulti mga higala. Pwede siya mga higala di musalig sa impeachment court. Pwede ba na? Yes, nganong di good.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Tanawa daw plastada. Impeachment court composed of senator judges, majority of the senators, kaaliyadong BBM.
5: Ay,
0: tama, dili. Unya ikaw, vice-presidente, na anamoy nahitabo nga bangi aning imong ining kining presidente and daghan dito sa naglingkod nga senator judge kaalyado ni BBM, do na ba kay rason nga mududa? Do na ba? Do na ako na lito bag, do na. Is it illegal nga mududa ko ana? No. Ino man. Kaklaro ana. Kaklarix ana. So pwede ko moingon mga igala, ako'y salig ani nga korte. No? Derogatory ba na on the side of the court? No. Impeachment court mga igala is dili na immune sa mga kuan na to. No? Mga komento na to. Karon, different siya. Siyempre mga higala, kung ikaw karon ang respondent, no? Ikaw karon ang subject, no? Mahuna-hunaan yun na nimo. That's another thing, mga kaigsunan. Pero, dili immaterial siya nga naman, dunay mga council ga-represent ni BP Sara, no? Kung unsa man ang yang i-comment against the impeachment, mga kaigsunan, sa akong panabot, ha? No? Kung unsa man ang i-comment niya mga higala sa against the impeachment court, panalitan mo ingon siya, wa ko'y salig aning impeachment court, it doesn't matter. Nga naman, nagpadayo na ang kaso o immaterial siya dito mga higala sa eskutanan. Nga naman, dili man nato question karo, kasaligan ba o dili ang impeachment court? That's not the case at hand. Ay, that is my understanding and that is my reading, so mga higala. Naman po inyo, inyo po na. Mapanayingon ni Kaloy, no? Ah, inyo po na. Pero ang the case at hand, may gala, no? Dili man kung kasaligan ba o dili ang impeachment court. That's not the question. The question is, tinuod ba na yung mga impeachment, articles of impeachment, no? May, kuan ba? Doon na ba yung kabatuuran? Guilty ba si BP Sara, ani? That's the question. That's the case in the bar. Mga higala. Sumoto dito ta magduel. Karon pag mayon si BP Sara, makusali gani. Wala man talaga akong ano diyan sa impeachment court. You cannot bring that. No? Dito sa impeachment, yan o man, iya tong side com, iya tong personal comments. Imo po pwede ba nimo siyang gukdon? Dili, di kagagukod atong ano man. Di man siya, o man siya nangabugar siyang kogalingon, no? Siyang respondent na abug na i-counsel nga nagrepresenta niya. Og di kakadungog sa council ni BP Sara, Attorney Poa, Attorney Ferrer, no, kisa pa itong mga kuan diha, Sheila Season. Nag-question nila mga higala ang credibility sa impeachment court. What they are questioning is the manner the evidence is being produced. Like for example, gitawag nila nga fishing expedition ang pag-uting kay sa record, nauna ang pamasangil and then nisunod ang utingkay sa record. Sa kana nga punto, ang baruganan sa council o ang ilang legal nga opinion, mga higala, is that's fishing expedition. Ilaha na, gi-amplify pa ba nila? Wala na. Ilan ang gibarugan? They bring that, wala na, ila pa ba nang yaw-yaw dito sa social media, gibuga nila dito sa microphone sa mga media nga nag-interview, wala na. Ano kadaot aning prosecution, pagkahuman sa hearing, istorya. Pagkahuman sa hearing, mudeklare og victory. Diba? Sabihin ko ni Luis Ro, bahalag magkalaway-laway, basta victory. Oh. Yung mga tao nga gatanaw, ang mga tao nga, sila po mismo man mga igala ang naghimo sa impeachment although they are not part because kuan man sila, kanang party man sila, pero impeachment court, katong naglingkod man dito, katong mga judges. Pero sila mga igala ang naghimo sa proseso nga nahimong maot. Atat na atat masyadong manalo. Unya karon mahiringan sa tao karon. Mahiringan sa tao mga igala, ang mga testigos ninyo, way mga notaryo. Ang mga pirma ninyo, o sa maniwa may mga pirma ni. Ang mga pitsa ninyo mali. No? Umagunsa. Siyempre ang tao may maghuna-huna, yun ang tao, anak, mga higala. Mao ba? O, karon. Unsa na to? Dira na ta sa COA. O, si Attorney Wamil. Ginapangutan na. Sir, bawal ba ng kuan 11 days gamiton? Wa man pud mo ingon? Di man pud. Bawal ba na nga ARI pasa? Wala man sa nagibawal no, AR. Bawal ba nga alias ang gamiton? Wa sad. So asa siya na mali? Dito na pud sa isa, kita tong babae nga kuan. O gipangutan na siya ni Escudero. Gipatubag ninyo si BP Sara. Wala pa. Nangabot na mag-impeachment, wala ni katubag din ang inyong respondent. Nag-issue mo decision without considering. May managkaso, may managkorte. Nga pwedeng mo decide mga higala ex parte. Nabot pasabot, wa ni tunga ang laing partidos. No? Uncontroverted. No? Kuha man na. Oh. Inyo nang gi-issuehan og disallowance. Inyong gipaminaw. Wa. No. How did you come up to this? Nguta na si Escudero. Napa na diha gab katong dali lang ha. Katong sariling interpretation ra di ay. Bali atong balikon. Balikon na to. No? Kay ang mga tao magud ana. Di man mo amoy katungod mo komenta na kay di man mo mga abogado. Sayo ni mo. Kamura, kani. Magkuan ko, i-heart na ko. Replyan na ko. Kani. Kani. Oh. All right, kana.
3: Bullseye.
0: Oh, gibangutan na. How did you come up to this? It's based on the circular. Ang ending based diay sa sariling interpretation, ma'am.
3: Bullseye.
0: Oh? So mga tao nga namin, no? Batay, no? Murag ilang mga ginenggi kuan ragi. Di maumao lang yun nila para madutlan mga higala si BP Sara. No? Eh, butang na to, na ay mga mali. Pero, bisang pag na ay mali, wa nagpasabot nga di ni musundon ang due process. Sige, kaingon ko na sa komentaryo mga higala kagahapon, even in the normal human affairs, na ay due process. Kung masagil kag tao, ayaw siyang hukmig, wa na yung mumapaminaw. Di ka pwede mo decide, mga higala, nga? Wa na yung mumapaminaw, ang tinood. Even in normal human affairs, dili lang mga higala des balaod. Dili lang di mga higala sa korte. Even in the regular affairs na to, as tao nining kalibutan na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: No? You need to know. Kinala ni mong mahibawan, no? You need to hear the other side. Di ba? Kinala ni mong paminawon siya at mga higala ilang habig. Oh, paminawon siya nato ning kuan, bago tugab unahasa ni. Patiwason siya nato ni. Kuno na kadaot nila. Oh, di ba? Kay sa prosecution atat, human sa hearing presscon. Human sa hearing presscon, di pa matagbaw ato na po sa Facebook. Nya karon dipinsan lang, ingon lang si BP Sara gani. No, mas bugat kay itong iya kay wa siya salig sa korte. Ha? Pero siya mga abogado nga mo'y nag-represent niya dito. Nalungog ba mo? Nga niingon sila nga, ayaw, misali ka na. Wala eh. Kanungan. Paminaw na to si ilang spokesman, ilang spokesperson, no? Sige, go.
4: Aggression in her attacks. From the attacks against statements of the VP, no, have been. Again, these are... We saw the progression in her attacks from the attacks against the prosecution. Now it's attack against the integrity of these proceedings itself. That is very, very dangerous. No, why? Dahil meron tong intention, meron itong possibility or potential, no, na mapaniwala ang mga tao na hindi dapat mapagkatiwalaan itong proceedings na to at kung anumang paghusga na gagawin ng ibibigay, no, ng mga senator judges, lalo na kung ito ay maging hindi paborable sa kanya.
0: So it is your job, sir. Abogado man po siguro ni attorney. hikawan de ninyo sa kuan nga mo comment si BP Sara, musaway si BP Sara, hikawan de ninyo siya. Kay mahadlok mo nga ma-influensyahan ang mga tao. So sama ra gi angkon gyud ninyo nga si BP Sara is influential in mahadlok mo nga ang influensya sa tao di jud maadto ninyo kay wa man gyud sad. Bisag diya sa social media o kana lang barometer mahigala atong gamiton ng social media. Na yung mga musuporta, mo heart sa inyong mga comment, trolls pa. No. Saon man nimo na. Oh. Muna ilang ilahang worry kay mas ngilgig kuno ang comment ni Bibi Sara because it is the question to the proceedings itself. Then as prosecution, it is your job. Trabaho ninyo, di kayo sigyaw-yaw. Trabaho ninyo to show to the Filipino people nga ang proceedings okay. Nga ang proceedings kasaligan. Nga ang proceedings dili bias. Nga ang proceedings ligon. Unsaon na mo rong pagsalig o maghatag mo mga ebidensya nga mga problemado. And then you insist nga dili problemado. Of course, natural. Maingon yun mo. Okay man eh. That's coming from your end. Wala na ba? Madi na ba magmatter ang observation na mo as mga tao? Di ba? Di na ba magmatter ang among question as katawhan? Nga mo ingon ming, anong wala may apidabi? Anong wala may notaryo? Pwede na di ay? And here comes mo, explain mo, wala'y bending the law dire sa impeachment. Hindi kami nagbibend the law. And yet you're not addressing directly head on sa mga pangutana sa tao pananglitan mga igalang pwede ra dai walay kuan no pwede ra dai walay dili wala nagpasabot nga naa mo ebidensya tama na mo ha wala pay tama aning hiskutanan mga igala diha sa ilaha karon ngano man upo man ni mahuman no oi karon no karon timan anak ko na inyo ingon ha kasaligan nga proceedings. Okay? Although wala siya mga higala mo ingon ana directly, but based sa iya mga higala ang argumento that the Vice President is questioning the integrity of the proceedings and he is defending the integrity of the proceedings, therefore, it is logical to conclude mga higala that he believes the integrity of the proceedings. What if, timanan ko na imong pulong, what if pag-abot sa panahon ma-acquit si BP Sara. Pag-abot sa panahon, mga igala, ma-acquit si BP Sara, ani. Do you still stand on that integrity? On that belief? On that belief? No? That the impeachment proceedings has all the integrity? Ayaw mo kausap, ha? Ayaw mo palag. Because you believe 101% of the integrity of the proceedings. Therefore, if ever, no? If ever the senator judges decided, mga igala, in the future, no? To acquit the vice president, you must accept that with open arms. Diba? Timanaan ko na, ha? Oh. Ilansang ko na sa bato. Timanaan ko na, mga igala. Diba? Sige, padayon. Ayan na siya, padayon na gabi. Dito na ta sa katong ingon ako, katong gi-insert na ko nga video. Oh, katong nga video. Kani pa nang litan mga igala, no? Muna akong ginaingon ba. Oh, sige, paminawa ra gud si kuan. Ah, diara.
5: XFM Katropa.
6: To prove consistency on your part.
0: Oh.
6: But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
7: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
6: Pero wala nga dun eh.
0: Mm.
6: So interpretation mo, yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
7: Sa akin po, yun po yung naging interpretation.
6: Sa'yo lang. Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Eh di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan nalalahanin. Is that information or can that also be reward?
7: Magpo-fall po siya sa information.
6: So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo?
7: Opo, kasi yung proof of success.
6: Tuloy niyo po.
7: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
6: Yun, ulitin ko po ha, yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa joint memorandum.
0: Yes, so. See? Okay pa na yun.
7: Opo, based po sa, yun po lang yung hinihinga under item 4.8.5.B.
6: Saan nyo ba binasa yung interpretasyon yung yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan?
7: Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
6: So lahat ng in-audit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend?
7: May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento.
6: At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM o dinidisala o sinususpend nyo?
7: Hinahanapan po namin ng proof of success, opo.
6: Na may nahuli nga?
7: Opo.
6: To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
7: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
0: Wala nga
6: pero
0: dun.
6: Wala nga dun eh.
0: Oh.
6: So interpretation mo, yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
7: Sa akin po, yun po yung naging interpretation.
6: Sa ila?
0: Di ba? Sa iya lang.
8: Pinawa!
0: Ang sa'yo konteksto? Ang sa'yo konteksto? Kaya bang reward sa intelligence information, for example, mga higala, naigipatungan o gulo, reward, mga higala, niya, matudlo ni mo, ikaw, okay, muna ay proof of success. Nadakpan ang gipangita. Pero wala man lang good nag-revolve around, mga higala, ang intelligence information, diha. No? Nga natudlo ni mo, asas commander da, commander daot, vlogger was commander daot, no? Kung Amerikano, Amerikano ba na siya? O asa ni si Tarpulano nagsuksok, nagtago. Dili man lang ga-revolve dia. For example, dunay na dawat A1 information. A1 meaning verified, true and verified information, mga igala. That there is a threat. Mga kaigsuunan sa kining kinabuhi sa Vice Presidente pag-anhaan ng lugar. Alright? Karon, gipaadtuan og agent. Siyempre, magpagpalakaw kag agent, di ba pwede ba yung nga? Kisa mabuha nga magpa-agent-agent ka unyaw akas wildo. Nayabag ka niya. Gipatuan ni mong agent. Sa tawag na, gi-mapping, tanan, mga higala, kuan na, yung sabi, tawag nila, sa term nila, ana. And then, sa tawag na, na-establish, safe ang lugar, naka-adto dito ang Vice Presidente, walay bisag unsang nahitabo. Dili ba ni mo na makonsider a success? Karon, kung sige basihan na ni ma'am sa ila daw audit, nga i-disallow tong ingato, ang i-allow lang katunay proof of success nga naging nadakpan. Circular ko no, joint circular. Ganyan siya ni Senator Judge Chis Escudero, wala nga dun. Wala dito. Wala i-specify dito, nga ingana ra mga higala ang proof of success. Wala. As in wala. So, kang kinsa lang tong interpretation, iya. So, katong mga, giingon na ko, katong mga ingatong aplastada, nga na ay threat, gisubay, niya, nasairan niya walay threat, that's intelligence work. Diba? Pananglitan, BIN, Barangay Intelligence Network or Information Network, whatever you call that, mga igala, wala ba lang kay ihatag diha? But, di po di mo, naagid kay ihatag diha, mga kaigsuunan. But, dili ni mo pwedeng sunugon, I mean, i-bulgar, kinsa ng imong mga BIN. No? Mga nakabarangay intelligence, dili ni mo na pwede mga igala. Sunugon diha. Otherwise, wala na. No? Bulabog na, mangita na bugang lain. Mga kaigsuunan. Oh. Kinahanglan ba na nga, every time nga na ay intelligence information nga, ilang i-relay, na agyo ibadakpan dayon, dili man. Oh. Maski ang ombudsman, mga igala, na ay intelligence information nga naman pagpangita og asa karon ning kana mga mapasangin lan bitaw mga kuan kanang pagimbestigahan nga mga mayor nga naay mga kabuang
8: ayaw!
0: No even sa pag subay kung asa sila nang adto ni Sod Silagbar ni adto silag sabungan ngano mas picturean man gyud na sila be. Di ba? Ngano mas picturean man gyud be? Simply because na ay mga intelligence network galihok mga kaigsuunan. Og kana siya pananglitan na picturean nimo si mayor nga ni Sod sa sabungan mga higala tuwa didto. Oh. Naadihaan ang lugar mga higala. Nakuha nimo ng information, na-relay nimo dito sa nagpakuha sa information mga higala. Isn't that a success? Ang success ba kana lang na inadakpan dili man wa nagingon daw sa joint circular matod si Senador Escudero wala nga doon eh. So sarili mong interpretation lang yan. Oh. Karon ang mga tao, kita mo ana ta matay no? Mapriso dahil si, ma-impeach dahil si Sara ng ilang kalaki, sariling interpretation lang ang gihimo. Naniwala naman itong prosecution. Ayaw! Wala ko yung oras, kaya alas 16 na, nalapas na kong 6 minutos. Happy weekend kaninyong tanan. Salamat kayo, mga YouTube viewers na to. Felix Edpalina, na mula naman Dagway's Witness Doll, basin GHB na tinyali. No? Antonio Albarico, maing buntag. Mas maayog yung pulihan o agwanta party list. Kanang kang Ridon, saman. Ah, mubutar ka mug agwanta. Okay, kadaadlaw na ba yun? Naimungin ako, iparehistro na na. Galabad pa ning ulo na ako, mag-apil-apil patana. Santil mo. Sige! Wala ko'y oras, may gala, magkaginod po. So, salamat kayo ninyo sa atong mga viewers diri. Pila naman lang sa atong YouTube, 405 viewers. Happy weekend, amping mus kanunay, mga kaigsunan. Dili palipat. Yan, tinuod nga issue, gusto nilang tabunan. Ang tinuod nga issue diri, kawat. Kawat, mga igalas, pundos, gobyerno, flood control. Another na pod, naana pod karong 2027. 107 billion daw, mga igalang gitagana. Ayan na naman. Nako. Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partner may galas technical side katropang Gabalas o katropang si katropang Ralph Tagadanaw. Inyong alagas kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat! Mayong buntag! Dalay ko ng Diyos. Happy weekend. God bless us all mga katropa. XFM.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
16: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Backstreet Boys. Okay, syempre, kanyang doon sa nata, gito kito sa mga kapito sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kaping na glutathione and collagen. O ka, syempre, pagpagwapa ni siya, pagpagwapo mga katropa. Yes, so welcome sa ito ang first and final practice. Sa ito ang mga bayot diri sa XFM, nga sus, ginoo ko. Mga haliparot, my name is Master Inek. Tanin ikaw wala ko ang duha ka mga bigatla. Nga si...
1: Yes, good morning. Maayo, welcome. Gahidsit pa ko niya. Burnout man di ay mga maring. Burnout sa
0: kuhan. Aba, oo, gani.
2: Ay, wala lagi ni di ay maring.
1: Karuwa na di ha, Ajong. Ayaw sige, kuhan di Ajong ha. Bitaw Jong. Good morning, kang Jong-Jong.
0: Jong-Jong.
1: Welcome mga maring. Sa toa parangkuban, alas 10:24 ng atong oras. Sa toa, XFM.
0: Exciting.
1: Kini ang programa mga maring. Ang gagubtan sa isla sa Mindanao. Mga labasera, mga labasero. Nga namati karon sa nagariyan ng mga paling sa probinsya sa Davao del Norte ingon man diri sa Mati City.
2: Yes. Kaliyo ko ato ang cellphone maring. Ka ila pud ko niyo sa bening ka mukha mo naman. Na,
0: sige.
2: Inyo hapon na.
0: Abe, bela ko mo, bela ko nagatanggal pa kasi mo. Kuya ko na maring bi ang ako ang
2: ikaw na ni bi.
1: Sa bandapit ni bi kay.
2: Kay bro di mo abot pud sa kuha.
1: Monitor sini tabo kay wakoy monitoring maring.
2: Ande ay. Ah. Ani magani pa sa live.
1: Asa mo ko na bitos lok ani kong headset. Uy, nga, wak mong kuy...

0: Mo kuya mo nito.
1: Grabe, makabongol mo ginay nito. Oh, diyan din makabongol din
0: ha. Ay. Patas luka ko be.
1: Oh, grabe.
2: Hala.
0: Abot, di pa ka abot. Uy, grabe. Kung ano pa hunsoy-hunsoy.
2: Okay, side.
1: Di na po dire ka abot nang imo ha.
0: Dire pwede dire na yung mga tuslukanan dire.
2: Wala dire.
0: Ya gyon.
1: Asa ko mo tawad ko tuslok.
0: Luang man ikayo man rin, kay gamay man kay.
2: Ay, lako, mga...
0: Ah, ako na, be.
2: Kamu ba? Ay, mga tigulang nananaw sa to, ah.
1: I'm sorry.
2: Kamu ba kayo? Inyo yun lang ngayon,
0: ma. O, nanabi mga asirit na mati, Ron.
2: Mga asirit, ti, ha.
0: Uso to? Aka na iha, gito slog na sa bayot sa Bisayan.
2: Oo,
3: ah. Ano tayo ka mo to slog, Maring?
0: Ano, nakamonitor na ko, mga Maring. Hi, nako, adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday!
2: Yes! Palakpakan natin. Thank God. O, siyempre, ang atong mga constituents nga namin ako, Ron, siyempre, ang atong mga, ha? Siyempre, ang atong mga constituents ba? Ha, di ba, ayaw sana. Uy, grabe naman. Ay, maraming kang kinaya nga. Ah, daray mo nga, oh. Ikaw ba, bungol man siguro ning bayutan. Eh, daray, oh, kana.
1: Dili, sa iyahan ning
2: kuha. Ah, sa man. Sa
4: linyada, ne?
2: Ah, sa?
1: Sa iyahang linyada.
2: Ana, iyahapon na.
1: Iyahapon na. Tinanang ko mag-insit, oy.
2: Asa man na di, ay?
1: Dili, madungog ang kuha.
0: Di madungog ang...
1: Ang utot.
2: Asa man.
0: Ang buto, di madungog.
2: Undangin ako ninyong live-live sa inyong cellphone para magamit ang mga headset. Mama na yung nanggalagtigaw ng inyong mga kuhan, di ha?
0: Iwit mo sa Facebook, day.
2: Ha?
0: Iwit. Dapat diha kita sa built-in.
2: Sa built-in.
0: Ay, ang panuslok ni mo. Sige
2: lang. Ba, sige,
1: okay
2: sige.
1: Okay na lang. Luwag mo ko kaya
0: mo. Tapos ganbe, oh, para makadungog ka.
1: Wang-wang pa sa lungwong.
0: Oh, kay Mizuhina na yung pandungog mga mare.
1: Kuya kayo na ito ang tanga ko. Technicalistic ko.
0: Kuya kayo ni siya.
1: Kuya kayo mga... Tignihaw ka man ni Tibernes. Kigamay naman kay oras.
0: Maraga, hindi ka niya sa CBN-CBN siguro.
1: Noon ay sa tutuwi, bes. Di na muli ako. Bernes, di na muli ako. Karating ulit.
2: Ha, kaya.
0: Comment sa dyan ato ang live ko sa Facebook. Live na karon sa XFM 107.1 Tagom. Sa mga ato ang naabot karon sa ato ang area of responsibility ko on EOR.
2: Correct. Kaga siyempre sa ato ang mga...
1: Ang DOE man rin. Usa man ang DOE.
2: Ako na.
1: Matod pa ni Ray kay DOE man daw.
2: DOE, kaya pa na. DOE, ilapod na.
0: Mga tabiasa na nakitaan sa magdom. O, gini mo hunungi ba
2: yun? Hunungin. May nalang tatlo. Maka-hits.
0: Maka-hits to si Kuya Sabna.
2: Sige lang ha. Sige lang. Di mag-iapot na. Maka-kungko sila. Di mag-iapot na.
1: Okay lang. Nasukatan mo ito. Nakasakay sa
0: pulbikar. Ah, nakasakay. Gini. Ay.
2: Ay. May nalang. May nalang nakaapas yun.
0: Mga maring, live na ko na mabati diri asab sa XFM Mati City.
2: Yes! Yes!
0: Og...
2: XFM General Center City!
0: Og...
1: Og XFM Bukidnon diri sa Malaybalay City!
2: Okay, syempre, di mapabitin, mabaday na sila diha, no? Diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur!
0: Og syempre, mga maring, live nga live in kicking.
2: Saktang
0: mabati ko rin diri sa XFM pagkakas.
2: Aman!
1: Shout out dia, Master!
2: Okay, shout out dia sa amigo dia nga. Gimingon ako siyang report nga si Stanley Duenyasa! Ay,
0: o sa may alias sa AKA?
2: AKA Stainless.
1: Ay, saan sa?
2: Stainless Duenyas.
1: Stainless Duenyas. So,
0: on siya, wala siya problema.
1: Lahay malagin na yung magkitan.
2: Lahay, napagkanin
1: niyo. Sayo-sayo malagin na.
0: Uy, copy siya yung link. Ano, uy, ayaw siguro na suluhan yan.
2: Ay, hindi naman ay mga inaanang ang mga factor.
0: Ay, doon yung mga mensahe kay Manganta na punta ka naman rin sa tuang katropa, okay?
2: Aha.
0: Tungkol kay Biyernes Ron, mo-able mo ang putahan sa mga dayo.
2: Yeah. Ah, dayo, yeah. Na dayo ron, ha?
1: Nay dayo di ay.
0: Nakadungon ko, murag mukanta daw si Lulu Amado.
2: Sige,
1: di magpalupik ang tiguang.
0: Mudayo, sabsiya
2: mo. Mudayo, sabsiya.
0: Si Mitch Yorong, kagwapa sa duha kabayot, walay labot ang usa diya.
2: Ah, kasi siyempre, bigtian man ako na siya. Bigtian.
1: Ba ko ni Bayot, si Lahis na naman eh.
2: Kuhan ko ka ng...
1: Si Lahis te.
2: Si Lahis mang ko.
1: Tira tao, tira bugdi tao.
2: Oo, oh, ano.
0: Kaya na, nakasuko na si Mitch Yorong kasi yung imo natuduhan niyo. Bugdi kay Kuhan.
2: Sila nga ito, dunghan ta kami tsyorong.
0: Layo mo kung anyo bataan sa nabunturan na makita sa...
2: Aba, bata.
1: Aba, aba.
2: Aba, tsyorong ha. Anaman naman na yung magagalingon na may tsyorong. Kung anyo bataan kayo, basing mo abot rako niya galit. Ha? Basing magkayong mong kakoy, gitinood yun eh. Ah,
1: manino-od yan. Manino-od yan, ayaw ko piyansa yorong.
0: Labi ni parintis ko,
1: Bustila. Basing mabil na, tanang kurang lastiko ni mo din ha.
2: Labi ko yung mga parintis ko, Bustila na. Basing, dorabi ka na nyo bataan di ha.
1: Na, di na. Delikado ang rabiran ani marabir yun ni.
2: Oh, kaning mana mamuak ra bajug og bukong.
0: Makaano ka lamit man ni bayot.
1: Buak mga nitong bukong galat lutaw sa pa.
2: Thank you for watching.
0: Magandang umaga. Ah, wag kita.
1: Ay, Tagalog lagi ka, Mari.
0: Magandang umaga, mga katropa beauties. Happy Friday watching dito sa shop. Aglayan, salamat. God bless from Tinanbunan family.
1: Yes.
0: Bogtaon, Lantapan. Yeah. Heart, tulokabok.
2: Aba.
1: Sige, kaya masaya, makaagin na sabi sa Lantapan po. Hindi, maihawan tag gandes.
2: Yes.
1: Ni Ate Josefina.
2: Correct. Oy, shoutout ako dyan sa Kuan Jinsan, si Misty Koy. Aba, naman ka dyan.
1: Imuha din na si Misty?
2: Oh, si Misty. Mama na, wakao ba? Kasi kami na si Pamino din sa General Sado City.
0: Good morning, my Misty.
1: Ay, Misty.
0: Ano sa'yo minin sa T?
1: Ano sa'yo minin? Mga ni katong may nanguyang mga tinguang laki?
2: Ay, dili na ma. Oh,
1: dili na. Mga matutong naging adlaw.
2: Alay, nilay ni siya. Alay, siya rin ay Misty Stibok Pilipinas. Masa rin ay istoryahan eh.
1: Ay, mulaban ka. Nakay magkuhanan na.
0: O sa si Misty, Mistisa ni?
2: Mistisa.
1: Mistisa lang.
2: Hapon.
1: Hapon.
2: Ohayo sa iduso. Ohayo sa iduso.
1: Ang bimbin ako, Mistisa laki.
0: Shout out sa mga taga Mawab. Happy araw ng Mawab. O sa sidecar driver diya sa JS Nagtorno. Aba.
1: Aba.
2: Salamat kayo.
0: Joel Del Gra-Argon.
2: Shout out sa mga taga Mawab ko, no? Aba.
1: Ato yung shout out po na yung akan yung taga mati ng mga driver. Bao-bao.
2: Sige.
1: Shout out sino diya. Ayaw kalimtig yapon pa sa pag-inom diya sa inyong pangbara. Pangkalso.
0: Ang
1: kuwan, ang turbo ang kuwan, male enhancer.
2: Ang galing nyo talaga, ang galing nyo talaga.
1: Sila lang yung bahala, anak, ipamatuduan naman
0: ako
1: nila.
0: Ako, Marin, nag-inom ko, anak, Marin, ba, nag-lisod din akong ipit, Marin, oy, kaya mo diskuhag man, Marin.
1: Ay! Mulugwag yun, Marin.
2: Mubang siwag.
1: Gidanak, siguro ka, Marin.
0: Kung ako yung mga show, di ko minom og turbo, kaya mo diskuhag ipit, Marin.
1: Adi, ay? Kanang gamitan ako. Dahil lang sa kuwan, Marin, kaya ako amang balahibo ang mga
0: mutuskig. Kanang ganing mapalit din mo sa...
1: Lison na kag-ukay, pangitaon.
0: Ang imo, ha?
1: Oo, kaya ang balahibo man ang mutuskig.
0: Patira kaingon si kuwan, si Ralph na, umo ko nakitaan, oy.
1: Uy!
2: Aba, gikwan na din si ni Ralph. Ay, okay. Tama, gikwan naman din si ni Ralph hapon.
0: Okay, siya.
1: Napil ang hiwa-hiwa.
2: Ala, eh.
1: Atong ba, Boundary sa Etmi Games, naapil. Patigilu ka gito, master.
0: Napil na ito niya ito, kwanto marag panit sa siko.
2: Ah, gikwan. Gi.
1: Kamalo ka sa English na panit sa siko?
0: What is that?
1: Scrotum.
2: Aba, scrotum. Maraw na siya ka ng Latin man na siya.
1: Scrotum.
0: Si Richard Garing Ferraran, gawatsing siya, Marie.
2: Aba, silaw lang eh.
1: Gawatsing mabureng bayot.
2: Bayot yun, no? Grabe yun yung bayotan nilo.
1: Bayot, pampunakin. Nakakita yung laki ka ito ni Agida. Ano siya? Oh, lawas na duwa na, uy.
2: Lain yung bayotan nilo, kayo maraga mangulata man.
1: Wala pa siguro nakabalo yung asawa, anang lain mo kayo na tinagdang sa laki.
2: Oo, pahinayin sa naimong kuhan ni mo diyan. Kamura magagbungol, uy. Okay, manganta na tao, manganta ng tabi.
0: O, kaya mga request diya, Maring, ilabay na lang.
2: Kasama na nga, manalaman tayo ng curry. Sunod na po na ngayon, grabe po. Mabag kayo pagsugot, putlon, manan yung ugat na to, ano nila.
0: Curry na po?
2: Curry, siguro, tag-curry-curry, ano yun?
1: Si curry-curry din. Ang mga guwapa sa mga Marites, uy.
2: Bala no, Pablillo.
1: Pablillo, ha?
0: Lay po, dili nga, di, may mahalin ko din.
2: Correct.
1: Kurikong.
2: Sige, be, tugtugin ko na media, be. Sumayin yung katahon ninyo, be.
0: Si Dia Darian, siya, ha?
1: Ano siya pa na, Dia?
2: Ikaw, pag kwasa ka, primerong first song mo ni.
1: Primerong akong first song.
0: Jip, Darunday.
1: Una ako na yung
0: Si Darunday.
1: Si Darunday?
2: Gani.
1: Si Jip.
0: Shout out ko sa Divine, saan eh? Chavez? Chavez?
2: Divine.
0: Si Jip, Darunday. Tingun sa maninikuan.
2: Ako, tingun sa ni Karin.
1: English man na, Maring. Basta ka, Maring.
0: Chavs.
1: Ferrari ng Yapon is watching Yapon.
0: Bantura kapete kinita kay ni Baba ang adlaw na Anastagom nga nag DJ aba.
2: Si... lakas tama daw kang kwan bita. Katana dia maring darya. Si kwan toto pira rin.
1: Kuya po kang tama dia. Kuya.
0: Si master na makanta. Si master. Pinaistan niduhin niya sa
2: ang sabi. Ako kanta na be. Sila loko yung tanang lakas tama bang. Kuya na mawala.
0: Ayaw naman. Ano yan ang kanta mga maring? Ato di ka na ito sa Santon Vitamin C. Arang niya mas malami ang isip.
2: Mag-Santon Vitamin C. Check.
0: Pamatan ila sa nakasanton vitamin C.
2: Check. Asa man na tong itcho? Check. Okay.
1: Bigi pa kamay para lubong.
0: Murag sa pirido lang.
2: Check.
1: Oh, kana. Ay, murag nasa hot legs o sa simi.
2: Aba, simi.
0: Yes, sorry, murag sa
2: see you, simi, anak. Lay, mga igat kayo mo mga. Para mong mga taga-kuan. Sorry mga bot.
1: Si sa Simsim. Unsa kay tayong pangalan diha kaning kwan nag-request og buwan? Sana bilog na naman ang buwan.
0: Bilog na naman ang buwan.
1: Si Borag Simsim ni siya sa bato ya Jim Jasim Jasim.
0: Taga San Frans.
2: Okay, yes. Sige, ay sa mapag-istorya kay importante ning ta request ni Toto. Ikaw wala ko rin na kwan na diyan na kwan na og kaning libre.
0: Ladies and gentlemen, okay. Master Inay Tanini.
2: Palakpak
0: sayang kantang
1: lakas tama na siya ay nawawala
2: ani ana from atong gidikit dito sa taga Jinsan o taga Pagadian na
1: shout out sa maring sa mga si Warlito Lanasa nga nag duty sa Picas branch sa Highway 23 gas station.
2: Aba bisag wa pinakutan ha bisag wa pinakutan
1: tagay si grabe tag sa kalitro din ha
0: kay hapit na may mga MT
1: agani isa kalitro okay na mi

Ngunit para sa'yo ang pag-ibig ko ay duling. Pagkat dalawang bisis ako sa'yo magpagtingin, eh din din ang iyong dating sa puso't damdamin. Sa tunay kong pagmamahal, natutorpe sa'yo.

0: mukara, mukara.
1: Lord ka. Ay, si Sansin de ay itong taga-bayuga.
0: Sansin.
1: O tsaka nito, go, go.
0: Abi, sa mana ya?
2: Ang si kanta niya di habi.
1: Bilog na naman ang buwan.
0: Abi, kata, kata.
1: Go Sansin, go Sansin.
0: Go Sansin, go Sansin.
2: Go Sansin, go Sansin.
0: Okay.
2: Ala na outro lagi ang tingog ni Inay Tanini, maugyod na iyang tinuod nga voice actor, lagi ka ayo ay.
0: Baki sa mana.
2: Si Alano
1: Ano Pablio? Aksyon ka kaibo ka.
2: Aksyon ka kaibo ka lang, ano,
0: ha? Pablio, ha?
1: Siya man kung ito na nakanta sa My Way.
0: Ay, dili, oy.
1: Ay, dili, di, ay.
0: Gusto mong gitiripat yun ninyo sa iyo, oy. Kamu na kanta sa ana, pasang sa.
2: Maroon, aksyon ka di Willap si Alano sa iba, basi gusto sa mga isumpay.
0: Ianan, ha?
1: Basi kuyo tayo, Polisya.
0: Okay, Tia Darya. Go Darya, go Darya, go Darya.
1: Backward, backward.
2: Good morning, Kang Sir Kalamba, sir. Good morning.

0: katahan sa niya.
1: Kapoy yaman na ilang mga request. Oy, kapoy kayo.
0: Ano yung nag-request niya? Katahan sa niya. Sweet Child of Mine daw. Ay, Guns and Roses. Ay,
1: isa-isa. Kaya buro na naikuha. Na yung musaka.
0: Aba, naidayo, naidayo, naidayo.
1: Naidayo,
0: naidayo. Naidayo,
1: ay, nagsuot pag nagtay. Nagtay pa.
0: Aba, be, ang dayo, be, naidayo, dek. Sa idayo niya.
1: Naidayo.
0: Isa ko, sunada ko na ng layuhagon.
1: Nagtaon pag nagtay.
2: Nagtaon sa
0: nikaon sa
1: ay, nisigop sa basoy.
0: Aba. Nisigop ang basoy sa bala.
1: Grabe, isa ka bandihado ang idala.
0: Aba.
1: Walang makuyawan. Makuyawan na ang pangayawan, ani.
0: Kuyaw ni. Sama na ang basoy niya. Ready na ang basoy? Okay na ang basoy niya? Okay, kuyaw, kaya. Pagpuyaw niya itong dayo na ito. Sunod ni.
2: Ah,
0: wala wala sa, wala sa. Si Chalup Mayan dami kay katahan niyo.
2: Gabudot sa manila.
1: Si lang gihapon ni mo, ibugaw.
0: Imo ani?
1: Dili na ko ani.
0: Abi ako kanta ni bi.
2: Pina Stanley Duenas daw.
1: Si Boy Sabaw daw. Ana pa si Kenny to Boy Sabaw.
0: At least si Kenny di angko na. So congrats bunso.
2: Gihapon sa gihapon.
1: Congratulations. Welcome to the club.
0: Ako ka ate sa ko bayot ko siya nga ako bayot pa sa ko.
1: Wa pagana ini no, ito bang nagin siya.
2: Ito na kayaay na kayang pamati niya. Gandaan niya.
1: Dire na makupian sa angab. I-andam na imong keyboard.
0: Alright, aliyan na. Switch all of my...
2: Panakit itong bangagdaan.
1: Ipalingin lang to kay Square Man to.
2: Kining kantahan mga maring. Atot kaya to sa Turbo.
0: Mary Hanser.

0: si SM Anday Mario. Anong wala man na nag-cross-dress si Tanini?
1: Asa sila.
0: Na-ada exhibition?
1: Asa sila. Pakwada na ipagkakwada.
0: Ipadala na sa taas dahil.

0: Okay, so tama na. Ah, tama na, grabe.
1: Ana Sir Del Reyes, nibirada na po si Master. Kuya, kuya, sa din taga-tibong ko.
2: Ay, taga-tibong ko ni Sir Del Reyes.
1: Di mo na siya, si kanang magbaha, di ang siya may tiglimas.
2: Gusto may maminaw sa tingog ni S.M. Arnel Cortez, founder sa Aguanta Party List, pakantaha og My Way.
0: Aba, be, abe, dayo, dayo, ne, dayo, ne, dayo. Ne,
1: na, nagini, dilig niya tawagi ka, nagini request.
2: Nagini ka request, ha? Nalim ba?
1: O sa may gusto maminaw sa tingog ni S.M. Arnel, founder sa Aguanta Park.
0: Ayun na, maiwi, ayun na, maiwi.
1: Ay, dilig na siya sa maiwi, S.M. Kaya ang iya daw, end of the world.
0: Sabi ni si, kasi nag-request ni Nemari?
3: Ato lagi i-announce ka, sunod semana, si Master Magdaster na.
1: Ay, kana, kana. Okay, ano
0: na? Kani si Marie Wigger, kani si Marie
1: Wigger. Halos na na ako ng comment, manggo.
0: Kaya mo ba?
1: Gusto na nila makita ng dalaga na ka. Ang title sa salida na dalaga na si Lula.
0: Kani si Marie, pwede na ba ako kamutanaw niya, day? Ikaw, di gini ka gusto kalinaw si... Kani si Marie, di gini siya gusto kalinaw, yun, oh?
1: Ayaw na naghigupa diya, Ruel, ang baha. Matod pa ni BBM, isulod na nagsako, kay ipunin mo na.
2: Para magamit sa ting init.
1: Para magamit sa ting init.
2: Grabe lang tip nga pangunan. Ato sa pangunan ng kanong istorya niya.
1: Ah, sige na, BBM. BBM, kung sa may mong istorya ng baha sa tibong ko, BBM.
0: Imo po na, GBB. Imo po na, bong. Okay, katahin na lang sa utong nga request niya.
1: Maring Erika, request carry me, please. Tantahan Maring Erika.
2: Ayaw ko yung kumagita.
1: Saray, Miraluna Ding Lasa.
0: Sige naman ang carry.
2: Sige naman
0: ang carry.
1: Ay, ano po? Baruan na po siya.
0: Carry one, baruan. And si Baruto.
1: Baruto.
2: Si Miraluna Ding Lasa. Lahit lang, B. Ayaw ko ka ng lahit nga kanta kaya... Ako ang kantahon.
1: Ayun ang nga ng carry. Kwan lang, good.
2: Nabilak
0: po. Ayun ang mga takas po kayo. Matay po.
1: Quarry. Makanta na siya quarry.
0: Quarry?
2: Quarry, nadakpa naman to.
1: Quarry.
2: Padakpa naman to. Padako ba itong kuya? Ay, nakabang naman. Ay, kalimot yan. Sa inanlo na to nga pagkinabuhi, ha. Iminti ang pag-inom. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga marindo na isang cup nga malunggay, ambalaya, garlic, spirulina, o mangosteen.
1: Paalim
2: sa mga nagkadaiya nga mga balatian, mga maring.
1: Yes. Ay, napalay, Andrew. Erika, kantahagun ng chandelier, B. O, angal ka na. Dili na nakiri. Chandelier. Oh,
0: grabe pa na.
1: Mas bugat-bugat na ang kamay.
0: Maring, kaya magkailan ni Maring.
1: Kaya.
2: Mabidlak pa
0: ito. Mabidlak ito tayo. Ay, ang kwalanan niyo, anesthesia na. Mabidlak. Ay, kada mga kwalanan. Nag-iperahan ba yan eh.
1: Ipagawas ang imong palsito, Maring.
2: Maring, mahuso itong iodian eh.
1: Sa mga pinag na iodian, Maring?
0: Oo.
2: Ipit ba sa imong matris ba?
0: Sorry, lahat magunin yung iodian. Dito magunin sa lubot niya nag-ipapilit. Injectable mo na iya, ha?
1: IUD.
0: Oy, kanang, ay lang po nagtag-ask ka. Muna din naman mo kanan. O, kani, under the same sun. O, kana, kanta. O, kana.
1: Taas mo
2: niya po. Kanta na to, be. Ako be.
1: Kantahin na na. Ato, ipasa rito sa bugao.
2: Under the same sun. Under the same sun.
1: Udawat, rapagin na ito.
2: Ako ba rin, hindi ko nagkakantaan yung Under the Same Sun. Wala pang lalakas yan, pero kung request mo ganun siya, go na lang.
0: Ako ganun, ha?
2: Fearless with Whisper, kantahan in Dot na Sungaba.
0: Si SM, hindi. Kasi si Ine Maria, hindi siya ganang kanang kalinaw, no? Kanang, hindi siya ganang peace of mind, day. Ikaw ba? Grabe nyo kay Kaday.
1: Fearless Whisper. Ah, dili niya makanta sa San Sin, kay mali yung spelling.
0: Mali yung spelling, ano, dili niya makita.
2: Di matahin.
1: Wala na, lisod pangitaon.
2: Giganta na, giganta.
1: Automatic kitchen. Atomic.
2: Taas ba yan eh, Maring?
1: Bugo. Atomic man na ito eh.
0: Bayot na ganin, nabugo pa.
1: Automatic.
2: Ano?
1: Automatic.
2: Giganta para sa ato Grato Santon Vitamin C. Bayot, inilin.
1: Talang bayot, oh. Pula na po kay Ngabil ang bayot, oh. Tara, oh. Ano sa amin?
0: Aba.
1: Nadre ako sa pikas.
0: Asa.
1: Oo, makikita.
0: At least.
1: Declare na siya.
0: Sina?
1: Backward.
4: So you fall. Never cry. Hindi ko pa siguro.
5: Yow!

0: Thank you, Kayo.
1: Okay.
0: Ano pa si Remy mo kayo sa sukad-sukad? Karoon pagkikanta akong request.
2: Ay, sino yung request? Ano di ay?
0: Siya, doon kayo na doon kayo sinig-request. Wala niyo mo kantahan daw.
2: Kaya ba, si Remy, mapasubo kita ani ba?
1: Si Rodel Reyes kay Mike mo talo-talo. O kuha ko doon kayo.
2: Ah,
1: lalo. Rodel Reyes, isa lalaka kao kayo. Isa lalaka kao kayo. Latik na kayo.
0: Ano ba si SM Inday Mari? Una, undang ko na ito yung hookup sa Marasulayo. Binaprang ka. Hindi man kantahon ang chandelier.
1: Kapagpalit mo diyan sa akoan, balin siya ang chandelier, may Demare. Naman niya, nada sa Robinson, no? Naman niya.
2: Ito na sa Marimbi, kaya nag-aplastad pa ko
1: Marimbi. Sige, so, mukanta pa tao sa mga mga.
2: Birahe niya. Napa-isa.
0: Careless Whisper, birahe na, okay. Maling spelling, ato na lang kantahon.
1: Asama, ikaw yung kanta na.
0: Ato kantahon niya, ikat-ikat kunta.
2: Sige, go. Kantahon sa
1: mga. Sige, kanta. Go, Darya. Go, Darya. Go, Darya.
0: Nanugan kayo,
1: Bebe.
0: Ay, kani bahala din sa chandelier sunod kaya na.
1: Sige.
0: Nag-order pa man na sa Shopee SM.
1: Dito lang ka sa kuana dai pagbalit og kaning kuana ha, chandelier diya sa may Balinsya. May baligya diya.
2: Sige na kakapusog Darya oy. Sige na ka kuana.

0: Lain kay microphone ay mo. Oh, pupalit ka ng siyagit na ka.
1: Eh, ito oras mga maring alas dyan. Sigur sa isla sa buntag. Mga hawap, masunod na ito ang drama. Kini ang XFM.
2: Excited!
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayan, no?
4: Piting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha. Nidaku ang iyang baba.
4: O ba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti. Nidaku ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Manghiis ako?
3: Oo, mm-hmm. Asa man kakap?
4: Manghiis ko para muda ko puning ako.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
8: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayklis, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas to, biba.
0: Tap, hadlok ang balitik diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balitik, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, oh, asa man kakap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Ado na ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw ra? Suwata ka na, huwag ipada, ning tolamanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Sukus maayong pamatasan. Tukuti ako nga maka padayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Napinagyod sa mga suking ting panubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ako di ay si Rhea. Nagpuyo din sa Mayduhali, Davao del Norte. Nakoy bana nga si Roy. Kanya kong bana nga si Roy, mga maring. Kani siya kaning abroad ni. Usa ni siya ka kining OFW. Dito sa Qatar. Mga maring, kani akong suliran karon nga gipadangat ako sa Yusbianan, kay gusto na ko nga tagaan ko ninyo ka ng kahupayan ba sa kong gibati karon ba kay lisod kayo ning makabanaka o kaning wala kaning kanang galiwaros ba galingasa way klaro nga una-una walay saktong desisyon tungod lagi pod kay tungod sa iya nga mga ginikanan nga muraga spoiled kay ni siya ba para masairan ko ninyo kung unsa gyud unod ni akong sumat mga maring ingon aning mga panghitabo.

0: Uy. Ni abot ko lang. Lang, okay. Wala jud ko ni mo lang.
1: Mayo kay.
0: Gimingaw na jud ko lang.
1: Mayo kay natunong nga kana pag-abot nimo kanang bugna-bugna sa pampanahon.
0: Lang lang kan mo. Wala lang oi, ako gusto magulang.
1: Ibutas ang bag nimo diri
0: bi. Ay, nagdala mo kani akong malit bag, ba kaning malitag bag.
1: Dili na malita?
0: Malit bag.
1: Kay pang nagpalit pi ako og turbo.
0: Lang lagi, lang.
1: Lang dai aton tawagan.
0: Lang madun tawagan. Ikaw man abroad lang gani ko ga dugay-dugay. Nakalimutan ka lang.
1: Nakakuha na ko lang uy.
0: Palang lang.
1: Kalimot ako, sorry lang.
0: Bitaw lang ah. Balo ba jud kay uha pa kay kus Camel ba?
1: Nya say plano nimo lang kay da atong bahay-baya kay himanunon pa mabalis pa kas abroad.
0: Sa pagkakaroon lang ako lang okay naman kayo ko kay dugay-dugay naman ko dito nga ako. Pwede na siguro niya ito nga. Kaya kung hindi mahuman lang, dito ta sa Bagita Tagbalay lang. Balay, ito naman ito'y balay sa kuha nga ikagaw dito. Dito ta, gapo ito balaya ito. Sa pagkakaroon, dito sa ta sa compound sa kuha nga ginikanan lang.
1: Abi, bago na ako ito nga humanon, uy. Kay, di ko ganahan nga makigipon sa imong ginikanan. Kay gusto na ito nga maglain ta. Kay,
0: ayaw pag-inala lang. Kaya ako man ang parents.
1: Gani ba ka nang halimbawa ka nang mag-jurjur ta madungog ta.
0: Ikaw magugay mo siyagit pagugagod. Ikaw magkakuan po ka na yun. Maigo lang kay gasolo-olo mo. Kuan na ka, buot nga na yun ka.
1: Alangan kay kuan mo kay kag mga style.
0: Mugod na kay kibalumya ka.
1: Seryoso din na ka mabalik sa abroad?
0: Hindi lang ko mabalik lang kay. Magsuryahan na yung pamini lang. Magsisyonan pa naman sa kong mama o papa lang.
1: Papa na po, papa. Sige na makapalabanan yung papag mama. Uy nga, dako naman ka.
0: Sus! Palang lang, Rhea.
1: Mabalog sa ito ang kagalingon na ito. Nanagod tayo, pamilya na nagod ta. Kipakaslan, nagod ko ni mo lang. Lain na ni mo lang, uy.
0: Lang, ayaw pag inana lang. Ako nang ginikanan lang. Kailang maminaw sa taanan nila. Kaya sila mo yung nakibawa aling tanan. Okay? So, mo ato ko karon mag-jir-jir sa takadali. Nga, pangkuman, ato sa kwanito sa pangkuman. Ato ko ilang papa, ha?
1: Ay, lami, uy. Lami.

0: Maayo kay
1: sayo. Maayo kay na amo.
0: Sayo ko kabot diri.
2: Ma, amin ko ma.
1: Kalayagas ha, kalayagas Ginoo.
0: Amin ipod ko. Ay, nako.
2: Manang Sariya, lang, aling ko lang sa Dre lang.
3: Maayong hapon, ma pa.
0: Ay, wag yung paglubadi nga siyawa siya ko. Masak, wapa doon kayo.
1: Wapag yung kaayog yun yung bataan niyo. Tangkad, doon niya. Kuhang kayo niya. Kumusta man ka, Ria? Murag, karoon na ka napakita nga, kuhan, na niabot na si Roy diri. Pagkikag abroad, diri mo yung kayo bisita-bisita diri sa balay.
3: Busy, mangod sa bahay, maoy. Kanya, di mo angay bisitahon kayo, di mo mong pinariso. Kaya sa bumakaad ko dito sa...
2: grabe pag mag-istorya ng akong amahan. Ayaw pag inana.
3: Ada, kababi, anong sapot ko ng imong mga desisyon, imong dipindi at ang papa ni mong mama.
1: Boy no, sa may imong, ako, nakoy gusto isulti ni mo, Roy. Uso mag na, ma. Nag-sabot mi ni papa ni mong, ay na siguro balik sa abroad?
0: Sakto muna mong gisabutan, Roy.
3: Nya, decision ba na mabalik ka?
1: Pa, ang problema ni pa kayo. Giwa ko'y problema pa. Basta ka mo ma, o pa, wag ko'y problema na. Kabalo ka, Roy. Naman tayo tindahan. Pwede naman kami may mo kuhan sa inyo, ha? Kami mong anak. Kami naman may mo kuhan na, mo suportaan na.
0: Buhay problema sa ako kay kanya itong 30 hektar yung kaumahan. Nindot maganda kong kuhan kay sinaw daw tim kasabong.
1: Ayaw di ma. Magani, sa kuhan na, ani, asa may mong gusto na anak, Roy?
2: Ma, kuhan, simpre ma, gusto ko ka ng sakyanan. Eh, gusto na ko nga makakuang ko.
3: Anawara, nangandoy ka sakyanan niya, di ka mabalik sa abroad.
1: Ayaw ka bala ka, sos, ay, nai bios itong, ay, pag-una tango, katong, nai, kuhan niya, kalang tuyo tawigo, katong wigo, atong paliton. Kaya palito na tayo. Ako'y bahala na. Di ba, di ba, pang?
0: Sakto. Doon na po, tinwillers. Ito ba, sige, scrap na doon to.
2: Ayaw to kayo. Palito na sa mga amigo. Eh, hanggang doon. Hindi, palitan ko ninyo ganang nga. Kutsi pa? Ha? O mang?
0: Mo mo nang nasabutan na mo si mong mama. O sa may gusto ni mo, as is.
2: Kalang knockdown lang.
1: Anak na, ikaw ba magpa-convert na dito sa Afikas Nubila? Ayun na. Magpalitan na dito. Ato ta sa GMC Carmoto. Magpalitan na dito sa kanan.
0: Malaking pintura kung kanangumahan na. Total, dagaman ng sapi.
1: Bitaw. Saan mo nang kwarta na doon rin nga sinakuman eh. Hindi mo na ito na yung mga kwan eh. Hindi mo na ito na yung mga hurot eh.
0: Ipangtaya na itong tagtibok 20 na kong tinigom.
2: Eh, salamat kayo ninyo, ma. Salamat kayo. Atun karoon na kwan ninyo yung jugo. Naigigil mo, ma. Kanong palangga kagayapon ko ninyo, mang pam.
3: Handa. Sa muka, giling banahaw eh. Ikaw ba, dito ka mag... Sige, magdawat ang hatag sa papa ni magmama. Di mo ta magpunder dito ang gamit, Rui. Bawasan ka, Rui.
2: Ria. Ayaw pag inana.
3: Lain
2: ka, ayaw. Kaya ako anang ginikanan. Ako anang mama o papa. Kinanan mo to, kuhan na nila. Kaya layo na ka rin sa naabdan. Kabalo kang agigan pag una dito sa Mati City. O sa Tagum City.
3: Asa papaingon?
2: O sa Turrel.
0: Sige na kay. Ato sang tuldukan niya itong panagisigot kay mangaon sa taglamian ka pagkaon.
2: Sipa. O saman, ako'y bukasto pa?
1: Ayaw na. Kaya siyempre kay pinangga kay ka na mo, kami lang may mong gasto din na na.
0: Magkakasamay si mong papanganunahan mo. Sige, mag-out ta.
2: Sige pa.
0: Mag-out ta.
2: Okay pa.

naglagot si Cookay, pag abot palang kanin niya gikag abroad, nato din sa iyang ginikanan. Muna di ko ka na mga nana sa kung ginikanan ba kay aso kong ugangan kay maglagot ko ano nila kay buramig ka ng guwan. Uy, ka nang grabe kay sa mga ka, uy, dili baka tindog niya akong bana sa iyang iyang kagalingong tiil kay siyempre magsalig mo po di akong bana po kay ka nang ganahan sa daw limbs. Muto kay palitan ko yung big sakyanan, sa kasari may mga bot. Mabot mi o kaning padada, mabot mi o kaning tagum, abot mi bisag asa. Puto ka nang yung mga amigo sa nga otro pong mga tabalos-los kayong dako. Sipo galgal o ginani mga pangitabo.

0: Bravi, pri guapo che monso che non pri.
1: Ah, oh, sempre, sempre.
0: Bravi.
1: Insomma, no,
0: quando... Prendi, prendi lì.
1: Ah, scannarra lei, di trovare quelli che penso con amico lì.
0: Ah, puoi dire tutto che io, però... Qua manca anche chi bulba, chi bul.
1: Oh, è Vigo, man, Vigo.
0: Gane.
1: Oh, cosa che mi dà gane?
2: Gambè, rebbe, ma su, da... Occupanemo
0: poi... Dipende, ma sacto, gran, hai che carga, ma...
2: Lì, sì, noi.
0: Gran, con hai carga di rasa, licud.
2: Ili sina saya kena ni not
1: kena mesti pada tu. Lain dengan saya, nak aku mengaku tahu kau ni, mara ingin kencangan fokus kau mengambil aku bah.
0: Tiap dia mau bagai si mau pergi bagai. Angkau apa si mau sih kau? Bius.
1: Bius.
0: Bius.
2: Spelling dah. Bilang
1: bius. Bilang lagi bius ya.
0: 100 bius.
2: Itu pergi satu.
0: Ili si bius pakai nama tu compartment yang aku pergi.
2: Mana ni not?
1: Sampai saja si mau pergi.
2: Aku lang. Listen, pagkatong para sports sa kena ni GM. Itong bios lang.
1: Bios lang, ay ma, ay ma, presis.
0: Okay na bios, okay na yung bios.
1: Okay na na yun?
0: Pero kanay mo agad, imong likod, wala eh. Wala na yung masudlat, imong likod. Buktot man eh, pre.
1: Nagtay daw, lain kibul bitong kayo bitong.
2: Ikaw, pwede na siya kinahanan mo, abroon kay... Adunahan man imong mamagpapa.
1: Wala eh.
2: Ano, abroon na yun? Sumtaon.
0: Api na lang, may mamagpapa.
1: Eh, lagi, pero kisigin ko ka, kung anong lagi kayo.
0: Ilis siya na, pre.
1: Ah, ba,
0: bang.
1: Lang,
0: lang. Dugay
2: pamang man. May maring,
0: may
2: ngadlaw.
0: May urag mugot maka si maring
1: pare. Ah, pasi sa pa pare, pasi pa.
0: Inay-inay sa me. Ah, inay-inay sa me kay
3: mura klay. Ah.
1: Si pare Kenneth, pare Kenneth.
3: Kay naharot ninyo?
1: Ah, oy, pare, gamay, gamay ra ni.
3: Kasi ning gasto ani.
1: Ah, si Elmer, si Elmer.
3: Elmer Tandok.
1: Silmer mana ni hey asa ban ba si
0: pre
1: sa mga ngamang imo man ang kuno na ko mga amigo ko
3: ikaw ba mas makansen saya makakwarta murap ci kwartahan kay natag labi sa papay mong kwarta
1: eh nagkagawan na ako sa bangko eh pa kadali lang ay lang nako isulti ni mo ba lisa to ni to si kanan lang
3: sa ilisan nga kanindot ana wala ka nang Saan pilis ni mo, ana?
1: Bios.
3: Ah.
1: Bios lang kay.
3: Ayaw nang bios kay Yus sa mana.
1: Lang, kabalubiak ka nga. Kabalubiak ka nga. Dako, kabalubiak ka nga. Lain kayo, dako kayong tao niya. Pagkuman, hindi na doon yung magkuha. Diba?
3: Masa man ka lang. Uy nga, hindi man ka makontento anang ginatag sa imong aman. Ilisan pag gini mo.
4: Ayaw ka gool. Ayaw ka gool, Roy.
1: Ah, ma, nalang ka di ama.
4: Sakto. Minaw rami diri si Gawan.
1: Naminaw rami sa inyo ang Kolo Cabildo.
4: Mahugod mi nga maglalis mo, good one ng inyong mga property.
1: Anak Roy, o sa may mong problema niya ay? Ma, kaning ako ang kwan ma. Sa kenan ba kay iswap siguro na ako ni? Kanang iswap lang ba? Kanang ilisa na kong bius ba?
4: Ah, pwede man. Kanang sakto gina kayo. Masiga na magkaidungag siguro na siguro. Pila may dungag ni mo na.
1: Ako po kabalo sa ipilidunga ka ni Mapa.
4: Ngayon nagpadungagan ng atungan na kung sino may tawag ka, oi.
1: Papa, sige, baby. Usa may mong plano pa? Ikalay mo dungag?
4: Alam nga, kay, siyempre, pinanggago ka na mo, God.
5: Ako'y dungag.
4: Sabi na si Bibi Bunjing, oi.
5: Pila mo na yung katidad sa biyos mong paliton.
1: Kala sa nga doon dito. Mga tanan ako naman ko'y nakita dito.
5: Pag subaya siya.
1: Sumaino lang ko to, kumigo lang ko si Juan, si Kinit.
3: Na... Ambot, ma, pak, inyo nang i-spoil terminti inyong bata, no? Inyong anak, bisag tiguang na. Ambot, usay kagmawon sa mamahin
4: mo. Ayan pag inana, Ria. Ayan pag inana.
3: Ambot, oi, lami.
4: Dali. Tanawan.

0: Unsa roy? Grabe, bago rin kay Kanya sa imong gitarboan gani sa kwan? Nihawa na ka?
1: Anong nihawa mo rin ako ganak?
2: Ma, binagong muuyon mo na ako, ma.
0: Dili, dili. Nagkalimutan ko.
2: Oh, bito. Bito pa sa'yo, luwak ay ko ninyo eh.
1: Roy, sama sa'yo kong gingon, di naman kangal mo na bahulong. Ikaw na'y maggalaga sa itong mga pananom ng mga limonsito kay sa tulog kabuhan ako pagpaguman ay ako niriyan nga sinambungal itong basandaon.
0: Sila mo lakaw sa bibi. Lakaw sa talibang para matarong nilang ang banbi, matarong nilang linyada dito.
3: Ikaw ba? Masa tutundong lo kanina nga muhawa na bukas yung trabaho? Kadali ba ni mga pulak trabaho? Sa mga taong karoy?
2: Wala mo kay ano yung mga nilisang. Di, maglagot ko sa kong amo dito lang.
3: Ano mang lagot ba kasi mong amo nga?
2: May magsigong drive na kong amo na ko. Unya pagkuman na, magpull ako kapil. Unya, narabang na yung mga chats yung mga babae. Di sa mga chats ko ah. Unya, makuhaan ko ba? Di ko ganahan, hinala lang.
3: Ikaw ba, Roy, no? Hilom-hilom lang ko, basi nagduda biya ko nga dito sa abroad, basi nakakuan ka dito, kuan.
2: Hoy, makuan na, oy!
3: Mga Arabiana dito.
2: Wala ko yung ginahanaan dito lang, oy, grabe pa na yung suryahan
3: na. Nga naman itong pagtulog ni mo nga, tanaw na ko imong kuan, iris na mga markings.
2: Ay, alangan, mandi ko hindi ko maligo. Maligo, mandi ko, mabasa mo ginang mga markings, yes, kalok-kalok. Ayaw ko kuan na, nihawa ko dito lang kay, kala kong amo na ko, sabang ko permente sa iyong asawa?
3: Ikaw, timan ilang yun. Madawat pa na ako na imong utro-utro ni mo kanang kuan kanang mga hilig ni mo sa imong kinabi mga desisyon pero kanagan makita kag lain babae putlong ko na imong kuan
2: ba dili na mahimo di mahimo lang we ako lang sortihan ta lang dugay na majug tagayta lang no wa jud ko na buhat ni mong inala lang muhawa la jud ko sa kontrabo ang kay akong amo na ko lagi ba pulaw ko kanang sigig bibiyahe di uganahan ba maresign kay ko og magani
3: abala maresign ka oy basta timan ini kana imong gidada ako lang gidabhalag gamay kay na
2: sige

0: Ba.
1: Aray.
0: Lakay naman kung ano yung itong kwan, boy.
1: Eh, so yung gilay na mupod niya akong baby boy.
0: Kwan, baba, dito ba ito nagpuyo, ano ni ba? Balobya ka nang magipuyan ron pang balay pa ngayon, ay jatot niya nga kasundalo.
1: Ah, mugi niya akong gingon si monitor mo puyo sa mansyon.
0: Ba, nagingon mo ko ito, amigo, na ko pang skinit pa nga, mga bagwan na ba? Mga lamin ako, abroad ba ka lang? Balik siya ko, abroad ba?
1: Mabroad gikan ka sa abroad, yan mahundang ka, yan mabroad na po ka.
2: Ah, sige Roy, pagkuhan abroad Roy, kaya musuporta aming papa ni mo.
1: Ah, ano siya man po ni mong kaning trabaho?
0: Pare.
3: May gabi, tay!
1: Kisa mo ni mo ni
0: Balta. Si Kenneth.
3: Ako may...
1: Mga ni si Kenneth,
3: yan. Ako gingan nyo. Akong gingan nyo ni mo ang anak na mo butcher kay...
1: Kanyan to gamay pa man eh.
0: Ah, may man kaldero, kani mo dako.
1: Dako naman kayo.
0: Oo, gani.
3: Ano mga napa sa butcher? Kay kung di ka makakaon, makaihaw ka.
0: Butcher lagi may pa?
3: Guwapo kay butcher sa Canada.
1: Butcher o butche?
0: Butcher
3: kasi... Ayoto, layo pa tong butche. Namatay mo kayo.
1: Yun na pala. Okay ba na ang butcher long? Okay ba na?
0: Guwapo na pa kay hait kay mga kutsilyo. Ano pa? Dugog ako. Ato, mga...
3: Amuhal ito, gikan sa babuyan. Mga... Sa baka.
0: Oh, baka ba?
1: Uy, basig masamad kay long.
0: Ay, dili na pa yun. Dili na masamad pa kay... Saling lang sa kuwa pa.
3: Ma-enjoy.
0: Kadakong taon ako.
1: Walang problema.
3: Oh, ma-enjoy ang trabaho nito noon, kaya guwapo mo kayo.
1: O niya, pila mo itong gastohon sa pag-proseso.
0: Matod pa, mag-sumani, ragutana pa. Pero ilan ka pala ka pa? Sabi mo, pili ka. O sabi, mag-bato lang ko ka na nga Canada. Mag-kwan mo dito, mag...
3: Para diretso-diretso pare. Sumani, para diretso-diretso ang lupad.
0: Sumani?
3: Oh.
0: Mag-training sa siguro ta, para natay mga kwan.
3: Pwede.
0: Pero, pa, pag-training mo pa, sabi mo mga kwan na ma, pa, ka na nga, siyempre, naman ay alawa sana.
2: Ay, kabalaka na, Roy. Kaya magsuportahan ka namang papa ni mo.
3: Grabe. Okay kayo mo nga, Prino? Mong parents, Prino?
0: No, siyempre.
1: Maligyan na nagpuro kabaka.
3: Supportive kayo mong parents, pre?
0: Natural.
1: Gano'n na, mong parents. Sige mo gawa eh.

0: Sinyo mag-away si pong parents, pare.
1: Mag-away?
0: Sa mga tulad lungan na ko pa rin nga, kitiunan mo kanilang kuchilyo yung parents yung mama, pare.
1: Di man mo hatag.
2: Masyamura to. Ako, supportado kong imong pagandoy, Roy.
0: Ay, kabalang ka, Roy. Kami bahala ni mo, Roy.
2: Para po na siya mo nga po.
1: Ya, yeah, pre, ugma. Iskwila to, ugma.
0: Ah, siyempre, siyempre, siyempre. Digos to, digos, digos.
1: Digos,
0: oh. Digos, digos, sige, sige, sige. Lang?
3: Oh.
0: So,
3: yung istorya niya sa imong...
0: Kualay ko lang. Mupuang ko lang. Magbutcher ko lang.
3: Saan butcher?
0: Abroad ko ba kay magwapo mo na dito ko niya. Magsuporta ko sa mama o sa papa lang.
3: Huy, abroad na po ka niya. Mapagasugasun na po ko sa imong papa ni mo. Wadyo ka nag huna-huna no? Ang kanang kwarta sa imong amahan o inahan ni mo wala nang ipamunit.
0: Ano mo?
3: Brato ba yung uling ron?
0: Ano mo? Kuhan mo ka na mama o papa nga. Suporta man ako mama o papa lang. Sabang ka lang, huy.
3: Masuporta lagi pero ayaw abuso ha. Ikaw... Sus, kung dili lang ka anak anang imuhang kuan bagi sa likway na ka natungkol sa imong kakuan nimo. Sus, kabalo baka Roy no ang akong ikahadlukan no kanang imong batasan nimo nga kanang perminti kang dali ka mapulaan. Kabalo ka sa ikahadlukan nako.
0: Usaban.
3: Nahadlok ko nga basig ambot ang panahon nga mapulaan ka nako.
0: Unsa?
3: Ayaw ginabuhata kay gilitan gina ko na imo.
0: Ayaw ada ba? Na. Ding. Mga marin, kabalo mo mga marin, kani akong banag yun. Dili lang kay kining sitwasyon ng amo ang gigagulan ron. May mga desisyon na ninyo nga mag-usap-usap. Gani yung sahay, ka namang lakaw mi. Ka namang mag-uban mi. Mukha nitra siya o ka nang simang. May mga sugo na ko nga sa hindi matuman kahit tungod sa iyang gidikanan. Gusto na ko mo hawa diri sa buong kanimong ipuyan mga maringkay. Gusto na ko mo layo diri sa silang ginikanan. Puto nga, nag-istoryahan na yung duha o ginanay mga panghitabo.

0: Tulugon ako eh. Ayan, sig pangwit ko hit. May apod ba nabag makahimo?
1: Lang.
0: Sa? Sige ko. Ay, bilan ako panty ba? Kaya na.
1: Okay na magayin mo rin. Hindi lang tama. Masa may plano ni mo lang.
0: Sa plano?
1: Dres balay ba? Okay naman ta dres balay no?
0: Hindi ta okay. Gusto na ko maglain ta.
1: Ay, okay. Layo ra kay tas Graciana o dita mo kon. Ayaw, paginana lang.
0: Lang.
1: Samang ka lang, huy.
0: Kung maabot ang panahon nga, kuan, may mo magyapong kang beneficiary, magyapong ka na si mong mama o papa ni mo. Ang ako ba nga mo, gusto na ko magpundar ta o ka ng ato ang butang ato ang duha.
1: Ah, dili na pwede lang. Di mas mayo man nga, Nadre, kay mo hatag pala sila sa tuwa.
0: Maglalis kita ng butangan na ba? Mugi na atong kakuanan ba? Kana imo hamangot siya kagsalig sa imong papag mama ni mo nga wakay.
1: Mabrod, magyapong ko lang.
0: Ay, siya, abroad pa.
1: Wa magbutcher ka niko. Mato kay kog mato na kay kog Digos ka niko. Dito ko magtraining.
0: Butcher
1: sa Digos City.
0: Butcher si mong kigol. Wala imo abroad.
1: Ah.
0: Kabalo ba kag panaguan ako imong mga birth certificate.
1: Pas ay birth certificate. Talawang nga lang tulya niya.
0: Kana imong birth.
2: Ayaw di ma.
0: Di panaguan ako tunan.
1: Pero inalaman ka.
0: Para di nimo makitaan. Para di ka makalakaw ka. Di ko gusto ma-abroad ka.
3: Roy. Kami bahala.
4: Alam mo si Roy. Roy, go lang nang go.
1: Pa, salamat kayo pa. Naagin mo permanent date na. Ikaw, ay pagsigong ko. Hindi, kinaan kong mama. Sama ko
0: eh.
3: Ikaw, Ria ba? Ano naalaman mo na nga ibang bana?
4: Correct. Anong imong mang liman siportahan imong imong bana nga si Roy nga? Mayong kagmaol mong yang gilantaw dai.
0: Mayo lagi tay pero ang problema kasi ra magsalig sa inyo nya kamupod. Nagbudlo ta na inyong mga mata. Sige ra po mong suporta sa iyang spoiled na kana inyong anak.
3: Grabe ka mga istorya sa mua ba? Nga amo ama lang anak.
4: Lai mo ni si Ria Dai Roy. Ya man ng ipunti na kong mata.
1: Lora. Lora na mo kay kapa. Grabe ka lora na mo di mo ba?
4: Nako di na ba jog ko gusto ganawon ko kay nabi ako sakit sa tay. Dahil malagot mo na yung ko ng mulakaw na lang ko.
3: Dalawa! Di ba po sa inyong inyong amahan? Roy, kung kusay mong gusto, suporta kami. Mulakaw na ko.
0: Da, wako yung labot na maunsa, masuko na imong ginikanan sa ko, Roy. Basta ang importante, mamili ka. Ako ang imong inahan.
1: Priya. Mas ko pa bang tingin mag-abroad bitaw, no? Kanang ato kong mag-butcher ba?
0: Mag-butcher, gaday ka? Pwes ko mag-butcher ka. Mag-butcher ka mag-isa mo. Mula ka na may day sa imong mga anak. Mahala ka
1: daw ang kawakay lami. Ay, saray anak na to. Hoy! Hoy! Ria! Ria! Hindi lang pang pamilya! Pang sports pa!
3: Mauna ko problema karon mga maring. Hindi kong banag, hindi walay baruganan. Walay kanang sariling desisyon. Mauna ipribindi na mo lalisan. Buna akong struggle karon. Gani, nihawa na siya siyang gitarbuhan. Karoon na, mudawat na, lawato na ito siya siyang i-applyan. Nihawa na pag gusto lagi na mag-butcher laging kanahan. Ang gitarbaho karoon, sige nagbayad ng mga habol ng mga kutsilyo. Mga maring, kanang tambagi ko ninyo mga maring, bi? Para, kanang, usay kong buhato na ni, para kanang gaan akong paminaw ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rhea.

0: Alright! Balik ta mga katropa, no? So, grabe yun din ito ang suwat. Mapil sa tagka, kung ano ka...
1: Ma-stress.
0: Ma-stress, ano yung, kung ano, bana ni kani si Roy?
1: Gani. Well, mga maring, katotoang drama nga nabati, hatutok na ito mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
0: Yeah.
1: Makit Andrea sa door 8, first floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo, West Tagum City. Doon ay libre nga check-up mga maring, gikan sa Wednesday. Nga doon na sa Friday with Doc C. Jenny Druda. O mapalit ka sa mga produkto mga maring, doon na dito ah. O mapalit sa atin sa mga pharmacy butika. Nga doon mismo sa inyong mga lugar. Pagitasin!
0: Palangka!
1: Ay nako, ang kaagi ni Kuan ba? Kaagi ni... kisa ni si Ria?
0: Si Ria ang sender na to.
1: Labi tayo mga inaanak good kayo ng... Dakong gubot gina sa pamilya ba?
0: May mga inaanak ang mga lalaki sa dno. Kanang dili kabalo mo baro. Dili po kabalo mo diskarte, di ba?
1: Nga ang mga babae kay... Dili na sila... Kasagaran mo good mga babae ma rin. Kanang gusto ko sila maglain. Gusto sila maglain. Mga gusto nila kanang Kuan. Kanang...
0: Magsarili.
1: Makadesisyon siya nga ka ng Sierra.
0: Oo. Lahi pag ito maglahi mo ngayon, pamilyado na biya na, di ba?
1: Gani.
0: Ikaw ba, Maring, Darya, nakatry ba ka gina na, Maring, gawas nga nag-away mong mama ni mo.
2: Ha? Iyon, siguro.
0: Ay, okay, ka na.
3: Apilig, apilig ko dire. Nakalimot ko, amin na kung tao-taor ako sa humayan.
0: Sige, sige, sige. May ubos, epikas nga, Apil.
3: Sige kong istorya, wak mo gawin mo gawas nga tingog, oy.
1: So, kana mga ing-ana.
3: Ayan na ito, ibalik kayo. Basig mga kuanta, mapriso ta.
1: No, ganyan. Basig nakablatter.
0: Those were the days. Those were the days. Nung alaw. Pero, kanang mga ina-ana ma rin.
3: Ayan, ako. Balik-balik ko. Mayinom-nom ko. Ano ko'y kwarta.
0: Ano ko eh. Nabita ma rin. Kanang mga ina-ana ma rin ba?
3: May ganyan na siya. Kasi supportado siya ang parents.
0: Kaya kita ni yung saman ni.
3: Supportado gihapon.
0: Supportado sa asa.
1: Sa problema.
0: Supertado sa ayuda. Ayuda.
3: Supertado ta ni BPA.
0: Ha?
3: Supertado ng BPA.
1: Oy, si BPA. Murag.
3: Sige, support sa tua. Sige, padala o demand.
1: Kung na-inlove si BPA sa tua, Maring.
3: Bantay lang ka niya. Ma-prinso ka niya.
1: Good morning. Kana, nasa nams, kana tiya, murag mo, hinokog, katug ani asa kanta ni ganiya.
3: Good morning from Bisayan Village, no? Yung si Rodel
1: Pinaldo. Hi Rodel.
3: Hello Rodel.
1: Si February Aquarius.
0: Maganda
3: ba? Rodel, maganda ba andam sa lelo ka dagom Rodel.
1: Oy, dagom na Rodel.
0: Lagom na dito sa ano, labor na kang mura na gilong sa mong silingan, lagom na.
3: Gani. Ano na ipod diay? Ang kibot eh, dili ana.
0: Eh, mapapura ko nakita.
1: Kitaan na, oy. Para doon na tayo mga kuha na.
3: Para na kayo mga screenshot.
1: Kable, ato ang linya mga igala 09663069569 alang sa mga gusto mo tambag sa ato ang suwat kaagi ng gibasa.
0: Yes. Okay, si Ralph Biviral. Ato nang ishout si Ralph Biviral.
3: Sa mga naadya no, sa live, pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga
1: comment?
3: Mga yung chikas.
1: Tambag?
0: Chikas?
3: Oh, someday. Amin na kung mga itagtabang ano.
0: Dali.
1: J-O-J.
3: J as in zebra.
0: Kanan.
1: Zikas.
3: J-Kas.
1: Wala naman tayo nag-comment din ang mga mali. Nawa naman tumuban ito mga viewers at
3: anyway. Pero natulog na si Kwan. Ano naman si Miss Jurong Dia si... Si Joaquin o si Juan.
1: Joaquin.
3: Napating ati ka rin.
0: Bernice sa Manggo, ting tapol.
3: Ting laba.
0: Ting laba ron.
1: Ay, ting laba. Sige, ang ato ang linya, osbon ko mga igala 09663069569 og dili sa usa ta madungog karon diri sa tuang area of responsibility kay burnout man tuang tower eh.
3: Maan, basig na nangita di alias terus mawab no.
1: Pero mabati
3: kay mga radyo ra sa karon di maring, dili sa may mawab.
1: Pagka gradyo di maring.
3: Atrawan eh, ni ulpot lagi oh.
1: Si Wilma Joaquin, katawa.
3: Oh, wala. May naroon na siya. Kaya mga kagwang din na mas daplin.
1: Nagpahipi na rin na siya. Mara siya ka ng sisi.
0: Oo, mara siya ka ng alimatok.
3: Kagwang nga rin. Kaya natugpas lubi.
0: Ayun po na ng kagwang. Alahin siya si Wilma Joaquin. Ay, kaya tuduhan ba na ni Marikirika.
1: Balik kita on air. Karoon lang yun. O, ayun na ta.
3: Nag-hat-hat ba yung yahang mata?
1: Okay, so, malum kita.
3: Karoon alang.
1: Karoon lang yun.
3: Karoon alo.
1: Ingon si Jong. Salamat, Jong. Bito, boy, eh.
3: Nama ito ang kwandorian niya, Jong. O, di man matubag si Jong-Jong.
1: Garbage man. Ay nako, salamat kaayo mga maring. So ato ning tambaga ni kay ato ning tagaagpagtagad iyang problema mga maring kay
3: tambaga na maring kay burag spoiled do sa spoiled.
1: O kanang itlog ba nga gikon.
0: Ay boiled man to.
3: Boiled. Ay man to nga boiled man gusto. Kakatumpulan siguro mo mo to spoiled.
0: Ade to kay kagid po to.
1: Allergy to.
0: Allergy.
3: Ah, allergy po dahil.
1: Allergy. Ayaw nang kagid eh, kaya problema na siya.
0: Nga na.
1: Nga, ato ah. Saan na ito ah, kagid eh. Oh.
3: Ay, dili mo ni kagid maring.
1: Saan na ito ah?
3: Nuka.
0: Oh, grabe. Yung ipatal yung maayo.
1: Ato ba nang
0: kagid sa... Di ba pwede kagstoy lang?
1: Hello lang paglain og puyo kong dili ka layas ha ha ha ma-
0: well, ah, grabe.
3: Parang sa last na ka namino ha, sakpan imong style.
1: Ah, gusto ko siya nga palainon good kay
0: Tatsoy, tama man ay langgingon.
3: Para dili madungog ang aguo sa kagahapon.
1: Sakto kay lain mo biyang saya po, ganang nag-aguo biya kay ingon nga, kaingon og dako dyan nga, natusok na ito sa ako.
0: Ibot reday, di magipasod lang na yung sapatos.
1: Kisa pa yung musukol o tinambagay din ang mga maring. Wala
3: tambag mo diyan, no? Kanang walo ka mga tao diyan. Manuktok po mo, eh.
1: Apil naman lang. Kita tanan naman na nao siguro.
0: O ba na lang kayo? Wala lang kayo na nagbuklas na ginahin.
3: Wala si Wilma Wakin na ginatao diyan.
1: Hello, Wilma.
3: Pito matadari. Kawalo siya.
0: 8,000 live viewers ta ha, mga katropa.
3: Grabe ka daghan.
1: Mga taga-Tagom City Public Market, ay good morning, yung hurot di ha. Brato is daron maring.
0: Ay, brato lang kaya.
3: Ano ba makidal lang? Brato mo ka ha?
1: Mukli kwarta.
0: Wala pa yung kanaman.
3: Ano nilahay din ha?
0: Wala pa yung cast to cast.
1: Ano mga batasan ako mga amiga niya, o di naman managan.
0: Oo, baga, labi nagbrato is daron managan, no?
1: Okay, kawalo mang sila kung managan sila, mura makuhaan yung tag-isakilo.
3: Nag-comment si Romeo.
1: Masa ingon Romeo? Bunog, buni, ni naog. Kuya ganyan si Romeo.
0: Kuya siya, kuya sa ding, kuya po yung nila lang.
3: Asa mo na napita parte siya mong lawas ni naog na Romeo?
1: Romeo, ikaw na ganyan ang gitag na Romeo.
3: Ano, bunog. Usay gusto naman, bunogon ka?
1: Ayun, masukol na ba na si Romeo?
3: Masukol na si Romeo. Aludahan.
1: Karatista ba na si Romeo?
3: Aludahan lagi na, mawala na yung pagkakartista.
1: Kang Maring Marian, maayo po na yung pagpamater mo. Namati yes. Man si Maring Marian o si Boss
3: Balong. Salamat kayo sa mong sabaw nga. Gamay na kayo, oy.
1: Gamay na mo, ah?
3: Oo, gamay na kayo yata.
1: Gamay na kayo sa ko, ah.
3: Saka gamay na kayo mo, nibalik ko.
1: Ay, ano, siguro sila muda ko ka.
3: Masi po.
1: Pero ang kinopsan?
3: Ang kinopsan, ang palayo, eh. Ganayin na yung tikuha.
1: Ayaw naman. Napay tambag din ang go, birahi.
0: Birahi na tambag, big. Sama na.
3: Okay raman ka ang naikwartahan mga kanayang parents. Mga ma, okay raman rin.
1: Okay ra.
3: Kaya saan man na di mature nga di man gusto ang asawa. Nga di gusto magsalig.
1: Muna nakabato, magkabaho.
3: Pero ako yung asawa, uy, dito na kayo kuhan, uy, libre na.
1: Muka ni.
3: Unsa pa maimuhang, matingala ba kung asawa? Ilisi, uy, ang kutsi.
1: Ilisi na oga nindot, uy, kayo total. Kuan ma, kuan naman mabilin mag
3: ginasa. Depende mga, depende po siguro sa asawa. Di po siya ganahan nga tagaan na sila perminti.
1: Mugan eh.
3: Kung ako po yung asawa, okay na oy. Buhay na kaayo.
1: Kung ako yung asawa, dito na tabanin kamot kung wak na gyud.
3: Oo.
1: Pero ang gusto po siguro sa asawa, tiya Daria, ang kanang...
3: Maningkamot.
1: Dahil po sa'yo garbo ba?
3: Oh, garbo ka na mga maningkamot siya nga... Mukhaon sila sa iyahang hinaguan.
1: Oo, niya kay ang iyahang banang kay, masalig naman siya ang papa.
3: Gani po.
1: Kisa pa yung naadri ga, heart man sila diri ako eh. Kisa pa yung...
3: Pito mo nakabuok diya.
1: Pito dahil hindi ay.
3: Ang lima diya.
1: Email ba si Wilma Joaquin nga, ha, layas kung dili mo magkasinabot. Bye-bye, happy weekend sa inyong tanan. Uy, mulayas na dahil si Wilma.
3: Diyan, naon na natin yung kanyang walo kabuok.
1: Ayan, pag-ana Wilma B, kaya di biya ka paana.
3: O di na sila mo comment yung walo kabuok. Mabada mo diya.
1: Kung di na sila mo comment, but pasabot ka, oba na natin eh.
3: Ganil sa.
4: Ayaw na ma.
1: Ano na tambag ni Mr.
0: Okay, sige, na humanag yun, no? Matukulong kabilo. So, karoon na itong tambagan ni isang pinaptik, no? Si kaning Ria, dahil, namina man joga karoon, dahil, kanin mong bana, so, di naman ginaan mo makakuha, ay po, biyae kay, mabungkag ang imong pamilya. So, yun lang, unya, pag umanistoryahin lang, ang istoryahin lang siya, nga, di ginapwede nang wala kay baruganan. So, pag imong madalalan mo siya, istoryahin mo na ngayon, na, paghawa mo dyan sa compound sa imong girikanan si anang iyong mula ugangan niya anay mo ugangan para makadesidar mo ginyo ara Dah, kapoy ni na ni kada buianan na kami problema dong kag pamudian riya. So, ana lang riya, always remember follow your heart and follow your dreams. Ana lang.
1: Wala pa tayo ng oras mga maring antong Lunes po. Kita magkaoban ako na si Maring Indo Erika Jalig Bapa Jalig Mestay sa panibig kumpiyan sa antong God Game. Muna yung silingan.
3: Kini lang yapo nyo yung iyaan sa kanunay yung panabang. Kini si Tia Daria.
0: Masinilitan nini.
1: Dahan kayong salamat on.
0: Thank you for watching.

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mang-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry, ha? Payog yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanay gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya, og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas tumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: LTFRB, nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
2: 85 pesos wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
1: Tampo ni BP Sara, igigiit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
2: Senador Rodante Marculeta, naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso, inihirit sa plunder case.
1: Grupong Gabriela, isinusulong ang malaking reforma sa partylist system.
2: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
1: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
2: Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
1: Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
1: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakakapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
3: XFM News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po ng injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
3: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live.
5: Kinwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Pre-Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
6: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mameruisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinabmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalevel sila.
1: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginiit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
3: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igirit ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Ikinit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kaalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
3: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Soundcheck 1-2-3 for XNN. Igirit ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin naman nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igirit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill Number 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
3: XFM News Nationwide.
1: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasaad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
3: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
3: XFM News Nationwide.
1: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos maaresto ang ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po'y napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang regional.
1: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City, sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa, mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority. Kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
3: Live! Report!
8: Report.
9: Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara Palawan, Mayor Gerandi Danao, kaugnayan ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang Ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nito

0: Kapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 200 milyong paggamit ng pondo sa Bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa Korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matunong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Regent Regional Center at Yegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP sa aking XFM News.
1: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
2: Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihahanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
3: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
1: Tropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
3: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
1: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
3: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
5: Balitang International.
3: Atin po sa atin ang bahagi ito ng

0: Ton Gold, opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maaaring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusa ang live streams sa naturang mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression. Lalo man sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
1: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ika-siyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Si mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, magagili po naming mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ibibigay. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide. At sa iba pa nating mga partner radio station. At sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga ho ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? O, huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Ayan, at mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Copenix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpilan ng XFM Putian, kumusta na ho kayo mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan natin mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ha? Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment, at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasamay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, mga natatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant. Alam nyo, sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing, and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung porte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, na mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy. Yan, hindi nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, di ba? Yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic. para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nang nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. And again, maganda yung pag-uusapan natin ha. Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan ano. Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, common cold, tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy, Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inubo at laging sinisipon.
1: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam mo natin na ang coughing o pag-ubo ay isang, actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok na nalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwedeng maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin, uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Di ba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection. Mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti, may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kung makakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubot sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night, gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun, may ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa, o baka naman medyo delikado na yan. So yung isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yan yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ano yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para nag-spill yung plema no na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao, minsan naman acidic, yung pag hyperacidic ka, nagki-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor at anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ang ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon. Pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo. Parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract, okay? Kaya mas mahalaga na ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpapa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? O, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Yalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon pagdating sa afternoon. Yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ano? Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano ka, pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot na mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan niya ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. At tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
1: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi pa subok, ano. Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa atin pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan po ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita ditong nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ng ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto. Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many, many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey. Honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo, abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system. Yung kanyang sigasig at sigla for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old. Ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan. At ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapais sa baga, may kutsara, pinapais, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, 5 dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang upot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog. Kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. Tofu. Lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan yan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lung sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi may bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong, syempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo nahintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3, na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya. Hindi ko nabanggit kanina. Na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon. 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kumplituhin ang ating lakas.

0: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa mga butika.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold mga ka-wellness ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ko ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drug stores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi. Salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw. Sabi niya, good afternoon, Doc. God bless. Si Sir Fernando Angelo. Maupay nga udto, Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. O, napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin. Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated, pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas na pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos, pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay

0: Particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Ay merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya inire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ko sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radical sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naaba siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang salamat po. San kayo? Sana kayo po ay Tumogon, Tagalog o Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusutan ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin to nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na, sa Quezon City na kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually,

0: Ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines, okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy. Ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin nyo may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon VC. Kahit madami maintenance. Thanks po. Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. Yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth, ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo. Congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng Asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang, babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre na ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto't solusyon sa kalusugan, gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Dok Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Piton! kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Luod. Exciting?
4: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Mar, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
2: Exciting!
3: Gimingaw na kay Kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gimingaw na ni mo. You like
3: crazy. Kasakit.
2: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
2: Ayok! Ayun na.
3: X-Rated.
4: Boris!
1: Unya ka ron! Pahilag-hilag na!
3: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang ang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya taod-taod ang atuang drama sa atong programa X-Rated. Enjoy!

8:44 na sa hapon mga bing. Bugdirita sa itong pagpanguban uban na itong programang X-Rated. Grabe naman. X-Rated sa X-Rated. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na to, ngayon tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Gawa sa mga nakaplaster karon babe. LL na diha. LL na kay kuan na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kayo ang adlaw, no? Murag bag-o lang man ang Lunes. Unya, Biyernes na po ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthdays today. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kaayo. Wala nato nag-greet inyohang birthday mga babe. Pero sige lang, no, I hope and I pray na inyohang celebrate inyohang adlong natawhan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Unsa gyud ha? Karohon gyud nato ni. Malipayon, adunay peace of mind. Og of course, healthy ang panglawas. Abaga nato sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gid ato ang paborito nga kape mga babe. Ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karon diri sa My XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay po diri sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe nato, mga babe grabe. Mga babe na ito, Drikaron sa My XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, o sa mga babe na ito, Dripod, Maying Hapon sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, o mga Cebuanas babe na ito sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na pud ta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin dyan. Pungon si DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, maying hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Maglabing-labing taog. Doon na tayo. Of course, ang atuang X-Rated drama unya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa tuang letter sender later, mga babe. And inyuhang mga shout-out diha. I-text na sa tuang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Live po ta ninyo nga makita karon sa tuang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ko ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao. X-Rated. Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na to nga nagbiyahe karon naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha babe, kay wala rab ako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klarohon nato na babe, kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitong wala ta naka-focus sa dalan. Kay dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na focus sa ninyo ang relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan disgrasya gyud babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilahang mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyo mga silingan ng mga chismosa. Tapos makaingon sila hala na alagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no. Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pagid nakadungog sa tuha.
sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, di ka nalauna e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka ng mga babe. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, nako, pagkalain. At least kailan naman, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bush oak, tambok, o bugat. Ako na magingon. Ka na makaingon lagi ka, bush oak, gyudi ay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mo dyan inyong ginapabot matag-hapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kayo inyong ginahulat, isa nga to ang drama matag-hapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul! Ayaw ko lang na sa alam!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dryang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga gibadaan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag. Pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Babe Zabrina. Palihog tawga lang ko ninyo og Shella. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong unang uyab og sa akong uyab karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Mahal ko ikaw, Sheila.
2: Mahal ko, sabi ka, Ormer.
1: Ayabi ko binuan niya.
2: Digit ka na may tabo, Ormer. Delikit.
1: Sheila.
2: Ormer.
1: I love you.
2: I love you too, Romero.

0: Tay, suya, gay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo, ay.
1: Ingon ana lang ng in love sa usag-usag, day.
0: Ay, kun mauna, pakasal mo.
1: Kasal? Wa panas akong una-una ang kasal, day, oy. Bata pa kay Mr. Romer? Unya anak na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Unya, kay siya, na ano may trabaho?
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal, day, oy. Layo pa kay na sa mong una-una. Sa itong imong kuyog. Di palang kidugay. Nga nung dali man ka itong ipalakaw pagkakita na ako o pagpadoong na ako. Kinsa man to siya? Kunya, nga nung giagbayan mo siya samtang naglakaw ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang, Uyab.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinungan ka na ako.
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mong akong pagkababay. Unya maingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo na iyang ibuhat na ako. Sakit yun kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makikbuwag ka niya?
1: Nga no. Di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila.
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh, ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag ha? O dili ako?
1: Oh.
2: Ikaw ginaw nagigbuwag na ko?
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kunun ako. Pero di ay, imula kong gibuang.

0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pa man niya. Human mo buwagis si Romer.
1: Gisakita lang git kay ko, Mia. It months ang among relasyon. 8 months na ko siyang gimahal. Gisalikan. O niya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kun unsaon ni mo pag move on.
1: Mia,
0: kayong din katong tahana. Og bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Mia.

0: I love you, Sheila. Ayaw ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahita mong pasakitan, tika.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Na makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasab sa alawot sa umaapot.
0: Sige. Andam kong paabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Gidawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mo tuo.
0: May tuo man. Nalipay lang ko. Tungkol kayo sa katapusan, imo na gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana baya gyud ang imong gisaad nako.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe Sabrina. Tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugma ni Larry diri nako. Mong akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer. Nagipasakitan lang ko. Nanginaot ko nga lain siya. Ug tuod man babe sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di ni mo siya sugton.
2: Ay, suwayan lang ko na ko. Basin pa di ay, o di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sa ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ano ka na maging doon ay apan?
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo gwapuhan, pero wak ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon?
2: Sige lang. Testingan lang gud nako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra na ko malimtan si Romer.
1: Siya.
3: Naigog mo ka ba ginakunti ng oray, Sheila?
2: Nga nung nakapangutana na ka mag-ingon ni Hana.
3: Kuhan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni Mu'oy.
3: Nga no. Ay napaghihapon sa imong kasing-kasing si Romer?
2: Oh.
3: Pero bisan pa man ala, Sheila. Ang tuso na ko ang talan. Bisag sakit, antuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahugay imong pagbati diri nako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, ug maayo.
3: Sakit ka kayo. Sakit ka kayo. Pero kabala ka. Ako rin makaya. Makaya rin ako tungod sa kung dakong gugma nimo.
2: Larry.
3: Chocolates.
2: Oh.
3: Yun anak kong gugman ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugman ako. Manginaot ko. Nasa umaabot, madawat ra ko nimo sa imong kasing-kasing.
2: Larry.

0: Day, naikukma naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay,
1: yuck!
0: Abi ni mo, Day, dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay, na-develop man ko.
1: Shala!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy, di ka ba uwang nga makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya'y apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maghuna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shala!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gini mo.
2: Wa na lang yung kay nakitaan nga lain, Shala. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba doon? Di ka mauwaw?
0: Pa, di man siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wa yung kay lain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Shala.

0: tanaw na kung nasa anahan eh. Kahit kay ang baby nga, gikugos ang babae sa.
1: Ang mga kapay, klaro kayo nga, nang libak na mo ni Larry, magsige ang pasipat eh. Nga mong kataw
0: pa. Gusto eh, naunsa ka?
1: Larry, mamaya dayo ta din eh, pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mureak gyud basta kuyog nako si Larry. Unsaon mang good ang iyahang pagkamanukon, grabe mang gyud. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko kung libakon na mi o kung magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay nakong buhaton ani, babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O ang magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog at tambagi og tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: Or did he?
1: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
2: Chance, abay ba na kong hearing ni Chance? Ano na may speaking?
1: Exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galoya, mangka. Abtig, uy! Exciting!
3: Exciting!

0: create it.
1: That was Hiling by J.R. Shabok. Sana all, no? Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually mga babe, basta ang mga ingunan na ka ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragin na sa saad. Sakit manunahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala giyon. Magsakit lang yung atong dughan. Kamansi tao ang magmahal na to. Kunamang gani, pugus-pugus ragyon. Kanang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga makaano, maka... Ano siya tawagan na? Kanang, oy wait, nawala na. Nawala na, hinuon. Ang ato ang color diri. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O diba, uptick itong mga color mo. Pa'y pagtingog na ako ni Kanta na... Ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo na. Ay, ni una ni Tawag Bat na Putol, no? So, diri sa taas ato ang second color. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka naka-plastar?
2: Yes, hello, isang magandang
0: Babe Sabrina.
1: Hello sa imo ha diha, babe Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo ni itong letter sender, babe.
2: Silingan mo na sa Bunawan, babe.
1: Oo, diri siya sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag wow ka ginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Oh, kay kung di ta magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
2: Kana, babe.
1: Oh, kana. Kana, babe, kana.
3: Easy.
1: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kan si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag naanay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
2: Para sa kuha, babe, no? Ay na lang, paghandom ang tong ito, Romer?
1: Oo.
2: Hindi na siya maghandom ang tong Romer. Ito mo na naman po ito ilain. Isa pa, siyempre, nakatunan naman po niya paghigugma si Larry. Kahit tungod, lagi manukon ngayon nga na. Dili man na iangay ka ulo, babe. Kung tinuod mo po ka nga nahigugma sa iya ha, kay siya, tinudaan na naman po para ni mo. Porket nga, inga na ihang mata manukon.
1: Mm-hmm.
2: Sa mo na inaan na naiapan pero dili man po ka binuangan.
1: Ah.
2: Nga isa pa babe, di sa pag inga na ang iyang mata matara man na pero ang iyang paghigugma sa muha tinud-anay man.
1: Maulaw man po tani oy. Tinud-anay naman ni ihang tambag oy.
2: Kay sa tinood lang ko, babe, no? Porkit nga, inga na iyang mata. Mata raman na. Mm-hmm. Pero ang gugma, kung gugma ang basehan, babe, tinood na iman. Usap pa, dili mapod siya, wala mapod siya ipasakitan ni Larry. Ipakita mm-hmm. mapod niya ang tinood nga love para sa iya.
1: Correct, yudi ha, babe. As in, correct, yud. Mm-hmm. Kumbaga, huwag ka nang mag-ano, huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante, yung nasa loob.
2: Oh, yun, babe. Eh, ikaw mo lang nasa sa lain ang imuang uyab. Bisa pag iyan na iyang pananaw. Pero para sa iya.

0: Kaya itaam din mga bully. Oh. Pinagkira mo ng bully, mataram na.
1: Gani. So, pasagdan na lang ang ipang-ingon sa mga tao. Oh. Dili na lang una-hunaon.
0: Oo, oh, pasagdan lang una yung tao. Kung naman yung mga tao nga inganag yun, kanang makahusga ba?
1: Hmm.
0: Nga, porkit inganay mong uyab sa bayunon gayo, man, i-discourage niyo mo, ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo, kasi nga na iyang kaimtan sa iyang bata. Pakita po din mo nga, tinuod po ka na higugma niya. Eh, gibuhat man po niya ang pag-higugma niya sa iyo nga tinuodan na nga wala po siya nagmahay sa iyo.
1: Daghan salamat, Babe Marvin. Murag apil ko na kahinuklog. Charis lang. No, kana murag ka. Actually maigo man tanan, no. Kay na mag-iuban ang gugma manggo dis. Surface lang ang ginatan-aw. Kumbaga, kung unsa lay makita sa mata, mao lang ilang higugmaon without kana bitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. Thank you Marvin sa imong advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon, Babe Marvin.
0: Oh, syempre, babe. Gugmaon ako pinag-anay, babe. Kanang forget ingat ko tay. Ako ingana po ko, babe. Manukon man ko, babe. Mm-hmm. Pero pinag-anay man ko dako ang pagigugma, babe.
1: Basta na. Ano
0: yung kaingon sa kuha, babe? Nga kanang pan pod ba daw manukon ko dako ang mata.
1: Uy, dili gid na siya mag-matter ana. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Dili gid ni mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
0: Siyempre, bisag ingana lang. Tao mangyapong na, babe.
1: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imo ang advice sa tuang letter sender si Sheila. Unsa imo ang mga greetings diha, ipabuhagay na na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
0: Wala babe, shout out din ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
1: kalimot na siya.
0: X-Rated.
1: Hindi ko nakalimot na.
0: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga na minaw, babe. May nga po sa tanan.
1: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup! Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulat! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. The way na...
1: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din yan.
1: Diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo kay ni siya mo ano mutambag. Sige go ibuhagay na nimong tambag kay Sheila.
2: Ah, ang ako ang i-advise kay Sheila dapat si Larry na din ang iyong ipopos kay manong po siya ni Larry. Yung isang paman o inunanan yung kahimtang na ate Apan at ni si Larry na higugma po sa iya ka kung asan diminuangan kung di kapakitan.
1: Nagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gyud siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
2: Ngon ato pud iyang buhaton.
1: Higugmaon
2: ko niya si Larry.
1: Oo, pero ingon man gud daw sila, babe.
2: Sila nga turoy sila sa isa ka. Ang limang bully kang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pansinon gud.
1: Paingon man po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw di man daw niya malimtan ang iyahang first love, so dito na lang daw siya, so ibuhaton ana.
2: Nakuha lang kuan niya nga dili lang ako siya makuha ako na ato yung first love eh, yung nagbinawaan sa iya ha.
1: Ano magid ng babae no nga imbis kipasakitan dito na gid hinuon.
2: O gani pasakitan siya sa'yo mukhang pizza una. Dila nga na, yung una-una-un ko. Pinanoon, si Larry sa iyo ha.
1: So, focus na siya kay Larry.
2: Focus na kay Larry.
1: Oh, ayan, diba? Di basta-basta ni mga tambag-ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila, tapos si Nganani, si Babe Larry, imong kauban, unya, na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, sa pwede mong bation? Doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo yung mga gugma kay Larry, kung ingon anak manggaling?
2: Siyempre, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito,
1: tuupod ba ka na, tuupod ba ka babe na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin matudluan iyang kasing-kasing.
1: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Unsa, I mean, advice og greet. Unsa pod ba imong hanga mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itimbaya po na ko si, si Marvin, si Julio, si James, og si Aldrin, o sa ang palalog
1: di ay diha na pud lagi ta. Diha na pud lagi, magsakit na pud tong dughan. Ano na man gi mga ingon ana no?
2: Lungan
1: na palalog wan. So wala gitay dat ani, wala man tay greet ani. Di bun sa imong buhaton ania kay Biyernes man karon sa so may mga ana na to diha kanang mga kasikas diha.
2: Eh, wala lang. Wala ang utak may dago, pero amang may pamasahe. Ito mo libre.
1: Oo, kaan manggod ka rin. Kada, wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work o gano'n. Rage ko, workhouse, workhouse. Wala na dyan ko kabaloon sa porma sa gawas ani mo. Bisag kadayawan ka rin. Wala na po gani ko. Wala ko kabaloon sa porma sa kadayawan rin, babe.
2: Yeah.
1: Oh, listen, manggod kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Saan na lang man nato ni Wang Giyadluya Tani. babe Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanunay, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo babe Fatima. And last caller natin today mga babe. Hello, maayong hapon babe. Hello babe, nawala si babe.
3: Oh. Easy, easy.
1: Hello, maayong hapon babe. Kumusta ka diha? Hello? Hello? Oh, naunsa na ni. Hello babe, maayong hapon.
4: Hello.
1: Ayan, hello babe. Nindutas ay mong tingog babe, oy. Maayong hapon sa'yo mo diha. Babe, unsa'y pangalan babe? Asa ka naka-plastar ka ron?
4: Taga
1: Bato Southern Leyte, maadyong hapon kaninyo diha, di dya, babe. Tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
4: Oh.
1: Oo. Mayong hapon, babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama ka ganina?
4: Oo, nakapamino ko, babe.
1: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
4: Nakuha na, ako'y babayan na. Na ilang tinutan na yung mga nagot isang pagkunsan yung kapan sa yung kinapoy hindi na ako natanaw na yung kapan tungkol kay ang akong kitanaw ang yung kasing-kasing at ilang na yung higong mapagrabe mas mayo pa ako na ikaw na gayapan niya, pinunan ka na yan, may gugma sa Hawaii. Okay na kayo yun na kay kananapan. Pili mo na mo itanawon sa pinunan na yung gugma.
1: Sa kasing-kasing dyan matanaw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
4: Ang akong tanawan so ba
1: ang paa.
4: Ay, di, wow.
1: Dilday.
4: Ugun sa na, ugun pa iapan sa mong kinabuhi. Hmm. Ito na yung nangyay siya. Una na. Mura yung kuha niya siya, no? Dino na nangyay siya sa kuha. Hindi niya tanawan na ako. Sikal. Ang akong, ang gusto mo na, kasing-kasing na
1: pinutanay
4: gid ng higugma.
1: Bahala gid diha, no? Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing na tinadanay nga na higugma lang yun ang tan-awon. Babe, Emma, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila, itong letter sender, basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte.
4: Kung mahal sa ano, niya karon kay.
1: May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
4: Oo, baby. Niya kay, hindi naman siya akong takaroon kay. Imbala ko ito. Okay lang, hindi po kong mugos. Kaya saan tama, hindi na naman kitang tao. Naman kaya kagawasan.
1: Gano i-greet pa man na ninyo? Ang ipasakitan naman, gano'y mo?
4: Friendly
1: di ay. Oh, kuya wan juta na mga ingon ana no kanang gipasakit na magani mo tapos igit pag ihapon ninyo wala na dum tanay ta dere.
3: Ano?
4: Mana ko din kay gipasakit pa na ko pero bisa lang gitun tawag kanang dili lang ko i-vlog pa mo wala na sayo gusto. Ako wala na. Dili na ko niya i-vlog pa kay.
1: Kaya magparamdam gihapon ka.
5: Isi.
1: Muna diha, marupok gihapon gud gihapon ang
3: tanong. Pinawa!
1: Marupok gihapon gud. Sao man gid nato, baby Emma, no? Kung nahigugma magitas tao, bisagun sao, di magid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi, lami na lang nilugwao niya itong mga kasing-kasing, no? Para...
4: Ako, baby, nangita gitong ano, baby, na...
1: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay makita Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og ganang ka-chat ni mo, di ha?
5: Easy.
4: Oh, gusto kayo ka po, babe. Oh. Nalagay ito. Kanag yung loyal ba? Loyal.
1: Nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: Pinawa!
1: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So babe, basig gusto ka nga atong i-anay mo hang number the rip para unsa ba gusto nimo mahitabo ron.
4: Okay, babe. Okay, mag-picture ako sa'yo mga
1: gawin. Oh, gani. Okay. Mga gani ang naingong ko sa'yo. Nag-suggest ko kay nag-text ka sa kuha nga wala ko na pasa. Nangita si babe Eman og taong iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana al talaga. Money ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imuang advice, sa tuwang letter sender, sa imuang oras, dali sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna, kaya wala arab ako para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung... Murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby, mo yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan nga, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ito magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nang basahon ni mga nagpabot sa mga advices. Dari busy. Uy, nanapon sikat tropang babe Dok. Si Babe Doc Doc, feeling na ako kay Doki Doki yun ni Ay. Yan lang dito kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong, kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naapagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pug sa ang relasyon, kundi sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga, ano natin, mga tambaggers natin kanina. Ayan, kini si Boy Banat, bit, tanaw na ito ng mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain niyang purta. Oh, ang problema, Day, dili ang naong nilari, kundi kung kaya ba ni mo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kung siguro ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ngun ani nga situation, wala ka talagang masasabi. At hindi mo masasabi na, stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Kung gihigugmanin mo si Larry, tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang rumor, murag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano tadiri. Murag tinod, anay tadiri karon. Grabe lagi mo, parang unsag yun. Ana si Tay, si Tatay Pilo. O nara, ano, advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Sa mani. Ang importante, kinsa ang morespeto o mutinarong nimo. Kay ang naong matigulang, pero ang batasan magpabili. Okay, so derita mga baby, kay murag lang, gusto ko ipagawas niya kung gibati karon. Atong oras, alas 2:46 na gid sa hapon, mga babes. Sige, dito tayo. Sheila, Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang dri Sheila. Anawag niya akong kahimtang dri Sheila, oh. Murag layo ra kayo ni ako ang mixer dress ako ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati no nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabaludod ko ano, kabaludod ko. Siguro si Romer, sa kuha lang ha, sa kuha lang. Si Romer, gwapo siguro, babe. Sa kuha lang po siguro na. Pero iyahang gipahilak ang imong kasing-kasing, unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato no, as per sa imong pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kanya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae nga makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang akong na-observe po, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampong ang ipadala. Sa tinuod lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diha ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinuod lang, babe, kung tinuod bitaw, sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni magdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri po tabahin kang Romer, since na-mention man po ni mo si imuhang pangutana noon, si Buhaton. Eh, di pa man gyapon ni mo makalimtan si Romer. Grabe, sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe. Dili ka makalimot niya. Kay sige man good gihapon ni mo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ngano man gyud na. Sometimes sinuod na lang ginaingon mo dili ta maka move on sa somehow dali ra ta maka move on sa tao but dili ta dali maka move on sa inyohang past ana bitaw sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya ha. Sometimes sige gihapon ni mo compare no ang karon nimo og katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo, babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga muhigugma na lang ka kay para makalimtan nimo siya. Dili pwede nga imuha ng gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tawo. Hinuon instead higugmaon nimo imuhang sarili og higugmaon nimo ang tao. Nga moabot sa imuha tungod kay siyag yod ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto. Moy pinakatinuod nga moamuma. Moy pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Babe, salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba ito ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba ito ma-apply? Pwede ba ito ka nang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Yung usahay, dili lang tataman istorya, babe, Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di natupog siya na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na ito itong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, i-love sa nato itong self. Focus ata sa tong self, feeling sa bawa pagani ta katiman sa tong sarili. Wa pagani nato nahigugma tong sarili, mahigugma na taglaing. Ano nga ingon ana usahay ba no? Wala to siya, babe. Daghang salamat ay napay nag-advise diri si si oy. Hello Miss Heart. Maayong hapon sa imo diha, babe heart no. Sheila hatagi og justice si Larry kung tinuod na imong gugman niya ipakita og dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romer gihapon na imong giunahuna matagabi, mas maayo nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Oh! So, diba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad dyan akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, maayong hapon sa imuha diha, babe. Glenn by King. Idol Sabrina pa shout out from Cebu. Oh! Ayan, sa tanang biking family, maying hapon. Miriam Elostrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa-shoutout sa akong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Elostrisimo family. Request naman po ng song Buko from Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pagkitaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa dari, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag bye-bye sa inyo, ha? Dili importante nga gwapo, ang importante, seryoso. DJ Mao nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw agad ka, tropang Jules Pandoy, ha? Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kaugalingon, mga babe. Grabe yun, mga babe, no? Wala, naging tiigong oras, bisagun sao na ito, gidni, o inat-inat sa oras, panit na lang, may inat. Panahon, ay... pasensya na lang mainat mga babe. So pagpasensyahan niyo na, babalik tayo next week adlong Lunes alauna imedya hantod alas tres sa hapon gihapon sa programa X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa tong programa karon, nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato, and of course pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa tong programa X-Rated. Sunod si Manon na po mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyohang suwatampo, inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, tagang salamat sa makausap mga babe. Amping-amping mo kanunay kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and

0: unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: pili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take one. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata. Manapahanap, girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapain. Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
9: Symptoms persist. Sa mga butika. Get ready.

0: Para?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry, ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong ta, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang saan mang uri ng sakit.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kasi naging kamat yan si mong una ni mong bana.
2: Ay, nahilo sa balang, hoy.
1: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamat yan.
2: Oo, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
1: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamat yan ato.
2: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
1: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging kamat yan ato niya.
2: Ay, daw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
1: Di ay?
2: Gahay mong gahay ulo. Ano mo kawag balang, huy?

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalang uban dia, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw na eh.
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, mm. Asa man ka, Tap?
0: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan na, Miggy.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig na akong bansa ng kopi. Santong Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kong tiyan. Pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santong magabi. Buntag na po. Walay. Halang niyo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni si Dr. Sayestoy. Na panyo. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva. Sa puro banana. Magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Pero mi gyud gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang padugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Naomaoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap. Wins!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw, XFM. Tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Mamawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal

0: Toyota Kojic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating! Pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan ko.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sanfon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw ba? Pinaganil kayong chess na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
5: Songs of Salvation.
6: Lord, I lift your name on high.
5: This is Gospel Hour on XFM.